Jeffrey Osborne, a very nice song. Iskati mzuzuki shakalombi la pamti kushayi hora lesitatu. Hora lesitatu kona numaga njani doto mpongolo. Izo tala na uguzo kubayi hora lesitupa. Eguseni. Yes. Yabona ge. Njenga manje. Anglande la. Millie Jackson. Right.

pila yena naba kholwa uye baya pila awu bafowethu sinokuphila okuphakade siyanqoba nokunqoba bafowethu ngaye owasithandayo ungathokoza ingami sitha sami ngoba uma ngiwile ngiyobuya ngivuke nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo kuze kube manje bafowethu ngethembile yona lento ukuthi loyo owawuqala umsebenzi omuhle ezimpilweni zethu unamandla ukuthi aphinde awufeze akathulile uNkulunkulu ngesimo sakho

0: ukhuluma ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu. Yebo ke.
1: Yebo sidi.
0: Aba ngayithola imsebenzi beze inkosi yethu inako konke. Abahlushwa imimoya beze sizoyithulisa ngegama likaJesu. Abacindezelwa zilwana amaphupha amabi nabo beze sithandaze ndawonye. Amahhovisi aseThekwini. Ungayizibi le ethi ake ngiye kubabucwisa. UNkulunkulu loyo ekhuluma nawe. Ngoba isikhathi sakho sesifikile. UNkulunkulu uyosebenzisa umuntu ukufinyelela kuwena. Anginamukeleke bafowethu bam lapha ku TikTok. Nilike bafowethu kumanye siku 53k. Izolo sishaye 200k. Sisengakuphinda namhlanje. Bonge kulaba sebethumele ama gift khona la ku TikTok. Iyabona inkosi yethu ayiwadli amandla omuntu. Ababo kukholwa bangakhohlwa ukuthi okweshumi kungcwele kuNkulunkulu ayidliwa imbewu. Uma ke ukhipha ke okweshumi suke uthi naloku inkosi engibusise ngako akukona okwami okwayo inkosi. Okweshumi ke kuyakubiyela wena kuyakubiyela umsebenzi owenzayo. Kanti futhi noNkulunkulu ukhuza isikhonyane esuke sifuna ukuzodla. Loku inkosi ekubusise ngako. Izolo ke ngiyakhumbula ukuba iqiniso ke ningenzele kodwa mina anginenzelanga iqiniso ngokuthi ke ngigcine ngafunda ngamagama enu nezibongo mani ngangenzela manje ukuze ngo 25 pass bese ngiqala ke ngifunda igama isibongo nendawo kuyona ningangenzela lokho bafowethu ngithe yini ke nizoyibhala igama isibongo nendawo okuyona I hope ke izwene bafowethu ingahluphani.

nani noma kanjani ngesonto lapha na emlazi sasifikile ke isikhathi senu inkonzo iqala ngaphasi 9 lapha ngasehholo la kwa K kule ndawo esikhonzela kuyona kulezo itsholo nje Meeting House ngaphasi 9 ngesonto ekuseni uqala nje kwamashu mangiqeda ngizakini

0: uNkulunkulu.
1: Kamubayizilibo singihake.
0: Kwasisiza ukuhlangana noJesu, ngabe sikuphi webafowethu?

Angkala ngokwamukela ke uMabusi Nxumalo umkhatshwa lo laphana endwedwe empungeni bese ngamukela ke uThulane wakwaNgwenya yena ke usenanda laphana ke ohlange emzinyathi kukhona uNokuthula Bhengu Ngcolosi amike indodakazi usibongise ubanike usibongiseni oh indodana lo sibongiseni Dube eBenwood bless you ngale kwaloko mangamukele ke uMabhida uTozo ezwelibovu lapha ke kusemkhangoma laba ke ngibafundayo balapha ku 0638208448 WhatsApp ayifonelani ke bafowethu iyabhalwa kuphela ukuthi kanjani nama ngasi

Angamukela ke unana Danisa yena ke ukwaTabeka bese ngamukela ke wakwethu ke lo uKhethi Ndlovu useskepheni ngale kwaloko. La ku TikTok ngibona ke usiziwe Mathenjwa ukwabhesta lapha ke kwaMasho. UAli uthi olwensipho madoda. Uchabo kwaMbanjwa ukwaMasho bese ngamukela ke

Aw, sesushayile ngempela u100k sawona ntombi yami yebo. Nawe go sase like siya ku 200k Yolanda Ntabankulu. Yeah.

Sekuyaluka ke ngempela bafethu ke lona ke uthini ithini into la yithi ke kuzalwa uaya ayabongwa funda shangase ofunda ngicazi ukuthi ofunda shangase primary akhule umlindi baba wakhe angibhalele kahle khona nami abantu bezobona ukuthi ngaye esikoleni yabona ngoba mangiyifundi nje ayingeni bazobona abantu ukuthi hayi wathathwa ngethalente lo akuyanga esikoleni lo wena odala ukuthi silahlekelwe imisebenzi mhlawumbe phela kungenzeka ukuthi wena uyasebenza so sufuna abanye balahlekelwe umsebenzi

Reverend Ungcobo isihlose album khulu uyesabeka yebo azange angathembeki laba ke banecelo zemthandazo noma ngabe ke zithinta abantwana laba baqala ukubhala ngiyocela ukubani nisebenzise le nombolo silalelane ke bafowethu kakhulu into edala ukuba ube umlaleli ngoba uyalalela inombolo ozothumela kuyona isicelo noma ngabe esana ufuna ukukhulekiswa kusona u 072 57 88 586 072 57 88 586 ileyo nombolo futhi iyona ongayisebenzisa futhi uma ufisa ukwenza appointment yokubonana nobaba lo okhuluma lapha emsakazweni ubaba usikhulu Usikhumbuzo noma usebenzise kodwa ke wena ungangibizi kanjalo ayi kanjalo umfundisi ungaboni ngifaka ijezi lebhola nje ufuna ngize ngihilele ngokhololo noma ufanele u 031 ihloniphane njalo u 031 065 0361 031 065 0361 izona inombolo ke ongayifonela mawufisa ukuba ukhulekelwe noma ufisa ukuba ubonane nami mhlawumbe khona ingxaki onazo ezithinta ubizo lakho kunezinto ongayi understand nezimibona uNkulunkulu ayimbula kuwe mhlawumbe abantu okubo bona baqondi lokhu uNkulunkulu akumbula kuwena mhlawumbe nedirection ye calling yakho nje yebo uyabona khona into uNkulunkulu ayibekile ngawe kodwa wena onga understand abayobizo lakho na ungayenza appointment yokubonana nobaba lo yebo

0: La nelinye ngale
1: ne man sikhuluma nabantu bamataverna bayiphazi imicimbi wonke lo muntu
0: yebo ke ngoba phela umwehlanganisa lawo mabhodlela waqokelelayo aqine maningi

uma kuya ngokuya intaba iqonga kuwe ungalikhohlwa ukuthi izwi likaNkulunkulu liyakwazi ukudiliza izintaba. Izwi likaNkulunkulu linamandla okugqabula izibopho. And kufanele bafowethu sazi ukuthi akawaqambi amanga uNkulunkulu, niyangizwa. Akawaqambi amanga uNkulunkulu. Akuthembisile uyakwenza. Bafowethu akahluleki. Akalahlani. Akajikelani. Akakhathali. Futhi uyena ofundisa izandla zami nezakho ukulwa. Athi uDavide esebanjwe amandla kaNkulunkulu. Athi ngoJehova wami ngingalujomba ugange oluphakemeyo. Nalabo ke abalikholwayo izwi likaNkulunkulu. Bangalujomba ugange oluphakemeyo. Ngoba lona linamandla okudiliza izintaba. Linamandla okuba likhanyise indlela yomuntu. Noma ngabe beyi

ukholwa izwi lakhe. Uyabona mntanami mayethe uzokulwela. Bantwana bomphongolo. Mayethe uzokulwela. Mayethe uyothula wena akulwele yena. Uma ungathatha zonke izimpi zakho uzinikeze yena. Uthi Nkosi yiba ummeli wami. Uyakubabona bonke abamelene nawe. Nabo bonke abalwisana nawe besikwa njengotshani. Uyobona izitha zakho zihlakazeka noma ngabe bezize ngandlelanye. Uma yena ezwini lakhe ethe uyakumbusisa okubusisayo kuyoba njalo. Mayethe yena okuqalekisayo naye uyomqalekisa uyoba njalo. Bafowethu mayethe uyakuba nathi kuze kube sekupheleni kwezwe. Lokho akuthembisile uyokwenza ngoba uyalihlonipha izwi lakhe. Manje ke bambani ke lamazwi womabili bafowethu. Uma uNkulunkulu oqale naye mhlambe lesi sifundo senzayo ngenzeka ukuthi useyunivesithi noma usecollege noma ngabe ku-grade 12. Uma uNkulunkulu ethe uzophasa, uzophasa izwa ngami. Uyophasa mfana wami noma ngabe sewuyintandane uma wakho akasekho, mhlawumbe abazali abasekho. Kodwa ngiyakutshela uNkulunkulu uyokwenzela iqiniso. Wehe, ma kukhona umuntu owenzelana iqiniso uJesu. Ma kukhona umuntu ongajikelani uJesu. Ma kukhona umuntu olwa izimpi zethu emfihlakalweni uJehova Sebawoti. Ma kukhona uNkulunkulu osondlayo uJehova Chare. Uyena bafowethu ohlele mbamagephugephu. Uyena ovula indlela la ingekho khona. Uyena futhi ophakamisa impabanga ezaleni. Emize lithi izwi kaNkulunkulu noma uJehova akhile eindaweni eziphakemeyo. Kodwa uyababheka nokubabheka labo abaphansi. Manje lapha encwadini kaMark chapter 10. Verse 27. Ngimuzwa ke ethi kubantu akunakwenzeka. Awu bafowethu. Kubantu akunakwenzeka. Khona izinto ezibahlulayo abantu kodwa ezingamhluli uNkulunkulu.

ebafowethu lapha ku verse 27 ku Mark chapter 10 uthi ke kubantu akunakwenzeka kusho yena uJesu uqobo uthi kunezinto abantu abangeke bakwazi ukuzenza noma bangathutheleka kumuntu ethi uyena okwazi ukuzenza kodwa kukhona izinto ezibahlulayo abantu ngamazwi lamazwi abhalwa kwaziwa ukuthi kuzohamba kuhambe kube khona izimo ezinzima ezizobahlula abantu abathile wena nami esibathembile kubantu akuna niyamkhumbula uNkulunkulu ethi uqalekisiwe umuntu othemba kubantu

esethu ubusisiwe umuntu othemba lakhe linguJehova. Kubantu akunakwenzeka kepha kuNkulunkulu akunjalo. Hawu, hawu bafowethu, awukwazi wabhala kamnandi nje. Kepha kuNkulunkulu akunjalo. Uqala wathi kubantu akunakwenzeka kepha kuNkulunkulu akunjalo. Ayikhona bafana, ayikhona. Kubantu akunakwenzeka yini le ekuhlulayo? Yini le esihlule abantu? Osuhambe indawo wenza konke kwangenzeka. Ungeke yini wazama lo engazinikela kuyena? Kubantu akunakwenzeka. Kepha kuNkulunkulu akunjalo. Hawu bafowethu, hawu bafowethu, hawu bafowethu. Ngokuba kuNkulunkulu kungenzeka konke. Yabona ke kunina ke nasifunda kahle isiZulu. Lo konke lo ubizo qoqa. Ngokuba kuNkulunkulu kungenzeka konke. Yini le ufuna ukubona iNkosi kwenzela yona? Iziphi lezi zibopho ofuna ukuba ziqashuke? Iyiphi le mali oyifunayo? Iliphi le likhaya eliyisidingo kuwena? Iyiphi le site oyifunayo? Iwaphi la mandla okwakha owafunayo? Sewuhlulekile wena, akakahluleki yena. We bafowethu, nasemlandweni wakhe, nakuma rekhodi akhe uNkulunkulu, akakaze wahluleka izimpi zethu. Futhi akekho owake waya kuNkulunkulu, uNkulunkulu wamlahlela ngaphandle. Kodwa kufunakala abantu abazomethemba, abathi iNkosi indlela ngiyiboni kodwa uyindlela wena. Abazothi endleleni kunameva, kunamatshe, bese belula izandla njengengane encane etetemayo ethanda ukuba iphakanyiswe umzali. Webafowethu, uma sizinikela enkosini uJesu, siba ngabantwana bakaNkulunkulu, sithola ithuba lokutetema kuyena njengengane efuna ukuba iqukulwe umzali, ifuna ukuba ihlale esifubeni somzali, noma ibelethwe ilule izandla isuke isho ukuthi noma nginazo izinyawo kodwa manje ngikhathele wena ma wami ukhona. Nathi sinjalo kuNkulunkulu, masikhathala endleleni silule izandla sithi ngiqukule Jesu. Yebo. Weba fowethu, noma kungaba hlobo luni lwezifo ezingaba khona la ngaphandle, kodwa kukhona amanye amandla. Noma isifo singaba namandla angakanani kuwe nakulowo mzimba wakho noma kumntwana wakho, kodwa ukhona onamandla. Oh, glory to Jesus. Ukhona onamandla. Mawuphelelwa amandla, mhlambe sewugulelwe kakhulu umyeni wakho noma umntwana wakho, uma ungamkholwa uNkulunkulu, mhlambe kumanje ungilalele usesibhedlela, ithemba lilahlekile, nezinto abakunikeza zona esibhedlela umzimba wakho awusabeli kuzona, kodwa kukhona loyo owakubumbayo mawami, kukhona loyo owakubumbayo. Mhlawumbe ungilalele manje, awungazi awukaze wahlangana nami, kodwa umnyalezo kwanamhlanje wona uyakwazi wena. Mhlawumbe futhi angiyena nomfundisi wakho, ngiyavuma vele angiyena, kodwa umnyalezo owakho, hey, angasebenzisa noma ubani umuntu uNkulunkulu ukufinyelelisa umnyalezo wakhe kuwena. Oh, kubantu akunakwenzeka kepha kuNkulunkulu akunjalo. Awu, ngingamthola yini ekuseni othi yebo kukhona ezibahlulayo abantu, kodwa kukhona ezingayihluli eyethu iNkosi. Mhlawumbe seyimningi iminyaka uzama umsebenzi, sewuze wakhathala ngisho ukuyofesa.

kodwa uma ungakholwa namhlanje bese uyanquma ukuthi uma kuqala umsomluko lo esibheke kuwona uma ilevel yakho ye faith ikhuphuke kakhulu kodwa mangivuka manje ngizobuya nguthola umsebenzi hey ngiyakutshela mntana mawukholwa izwi lakhe uyakuba njengoba ngishilo ngeke kushintshwe ilutho athi laphayana ku Luke chapter 1 ku verse 37 ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu kaphela lo KU kuNkulunkulu yes kubantu cha kumama ubani cha kumprofethi ubani cha emfuleni cha empophomeni cha olwandle cha kodwa kuNkulunkulu awu bafowethu yabona uma amandla kaNkulunkulu noma izwi likaNkulunkulu selibhekene nezwi labantu oh liphuma phambili likaNkulunkulu hayi mntanami kudideka odokotela bathi kodwa lamagazi abehlolwe kahle nje avume yena udokotela athi impela bekade kuthiwa kunecancer la bekade kuthiwa kunoshukela la bekade kuhlupha iBP la bekune pneumonia la athi udokotela yebo ngiyavuma bese ebuza wena owakholwayo amandla kaNkulunkulu athi uke waya kuphi kusukela ngosuku owagcina ngalo la eKing Edward kusukela nesikhathi owagcina ngaso la eChief Albert Luthuli Central Hospital wabuye waya kuphi kusukela ngosuku owagcina ngalo eHeart Center eParklands entabeni kuze kube manje waya kuphi ngoba kunento ephambanayo manje uma ngikhathanisa lawa amaresults nalawa anamhlanje kwenzekeni bese uthi wena kukhona amanye amandla engizwe ngawo emsakazweni ngawakhathanisa nale report yakho waphakama amandla kaNkulunkulu awu bafowethu mhlambe kade wehla wenyuka ufuna i-ID kungenzeki ufuna lezi zinto eziningi eziyivimba indaba yakho ye-ID mhlambe kade wawuzama ukubhalisela ingane yakho isondlo sika-government kunezinto ezivimbile uma ungawakholwa amandla kaNkulunkulu oh bafowethu kuye kudokotela kunamanye amandla awusho njalo unkosikazi waseSamaria uthi wozani nibone ongitshele konke engikwenzileyo isho njalo nempumputhe ebesikhuluma ngayo izolo ithi kukhona indoda engihlangane nayo yaninda amehlo ami ngodaka yathi angiyogeza echibini lasesilowama ngaya ngageza ngabuya ngabona awu bafowethu hey wabafowethu asemaningi amandla akhona la amanye akhishwa usathane ukuze asisuse emandleni aphilayo kaJesu kodwa noma kunjalo siyamazi esazinikela kuyena asitideki siyabazi obhali oashera siyabazi kanti siyamazi noNkulunkulu ophilayo uma vula angavali muntu uma vala ngabe kusavula muntu ozwelana nobuthakathaka bethu lapha ke ku verse 37 ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu mhlawumbe kumanje kunale post oyi-aplayele ungabuki laba o-aplaye nabo buka inkosi ungabuki nalelo calibot enani yofaka kulona la ma-forms elaligcwele ama-forms echitheka

sibonge ke bafowethu nazi inombolo ongithola kuzona ngikhona namhlanje kanjalo na Friday yebo na Saturday 0310650361 yebo 0725788586 mali bumbana ke ihora uzu siphe kaDidi usinikeza ke izindaba kanti ngale kwaloko uDr Stressless unawe nembizo kuze kuyoshaya u9 nangale kwaloko mina ke yohlangana ngesonto ekuseni.

0: awazi kwenza lutho, awazi kusebenza, awazi kuthola i-metric, awazi kwenza lutho, yabo. And leyo nto I think ngizosihlunga esithi isikhathi ngaze ngabona ukuthi yabo lokhu ngibuka le ndathi. Kodwa esifuna ukuqonda sonke namhlanje mhlawumbe abanye bazosi-understand ukuthi kanjani le nto. Mina lapha endlini nginomosisi. Usisi angakwazi asikwazi ukukhokhela i-UIF. Okusho ukuthi usisi maye-retire noma uhlele umsebenzi akakwazi ukuthola imali efanele ngayithola ukuthi mawusebenza. Mafisa isikhathi la uphelelwa khona umsebenzi. Uma ukhokha i-UIF uyakwazi ukuthola leyo mali. Into emhluphayo ukuthi ayithole i-UIF ukuthi akanayo i-ID. Engenayo i-ID ngoba uma wakhe akamenzekanga isitifiketi sokuzalwa. So wase ashona uma wakhe engakatholi ithuba lokuyisitifiketi sokuzalwa. Mase shonile akasakwazi kodwa ukwenza i-ID ngoba ne-birth certificate ngoba ama-home affairs abanawo umuntu okwazi ukuba ukuthi uma wakhe ubabakho ukhona usezwashona futhi. So kwaze kwawelela ey'nganeni zakhe, ingane yakhe kulonyaka yenza umatric ayikwazi ukuthi ukuthola i-certificate samatric, ayikwazi uku-aplaya iyofunda kwama-university. Ingane yakhe ihlanipile ngihamba phambili kwi-math ne-science esikoleni. Kahle siyayifunela nathi ukuthi si-aplayele ey'koleni ey-right, sifundise ibe ikwazi ukushintsha impilo yama wayo. Asasikwazi ukwenza lokho ngoba uma waya kanayo i-ID ne-birth certificate. Manje siqalile i-process unyaka wesibili lo, sizama i-process yokuthi athole i-ID nje. Masifika kutholakala ukuqala ukuthi uma wakhe sekukhona ingane e-registre under uma wakhe eyi-foreign. Le ngane ilingana naye, okusho ukuthi akusakwazi ni-claim ukuthi uma wakhe. Yazi into engishoyo? Uthi nje wena uyaka-home affairs uyobhaliswa ezingane yama wakho, kuthiwa ukwazi ukuregistra phansi kwama wakho ngoba uma wakho usenenye ingane ingane yakhe ezalwe ngomhlaka ofanayo nowakho. Okusho ukuthi kukhona ukuqamba mangaphansi kuwena, kodwa ngoba bewuserejistile awusakwazi-ke wena. Manje sekufunakala u-plan B ukuthi kufanele kuze kwenzeke njani ukuthi athole i-ID. Uma kufanele athole i-ID kufanele enze i-blood test.
1: Maphoyisa nomsindo.
0: Maphoyisa nomsindo. Ezo-prove ukuthi yena nabantu bakho bahlobene. Le DNA yomalini I think kodwa still fanele aphuve ukuthi yena nomuntu wakubo abandawonye ngampela, fanele bahlalise phansi bakhulume benze sure ukuthi abandawonye. Kodwa umuntu osuka ngaphandle okwazi ukutshontsha i-ID yomuntu mhlawumbe ukhokha kanye afe kanye bese usuka ngase-South Africa, iy'ngane zakhe sezi-right, iy'ngane zey'ngane zakhe sezi-right. Kodwa umuntu onganayo any choice owala e-South Africa fanele akhokhe izimbo. Yena unenhlanhlaka kwami mina ngiyakwazi ukukhokhela, kodwa abanye abantu abanganayo imali bazoyithathaka. La e-South Africa bawu-4.4 million abantu abanganawo ama-ID. Abantu abala e-South Africa ababhekane nenkinga efanayo noma e-West futhi naleyo. Manje le fight ayisekho mayelana nathi kuphela, isimayelana nabo bonke labantu abawu-4 million abanganawo ama-ID. Iy'ngane zabo ezongabi nawo ama-ID ney'ngane zey'ngane zabo. Kodwa laba labo u-Pakistan obani obu-Bangladesh bathola ama-ID everyday la e-South Africa. Akulalwa ngisho ebusuku ngoba uma unemali e-South Africa uzwakala kangcono. Yabona nje ngiyakutshela ukuthi labo kube kwaba ngimile la ukube ngiyahlupheka ngabe kade ngaboshwa. Uwe mina ngiyayihluphekela nje ngumuntu nje ongazi asebenze mhlawumbe naserediweni ongaziwa ngabe ngisejele mina kudala. Ngoba e-South Africa umuntu ohlupheka akahlonishwa.

noma lo ke oyisebenzisayo uma ufisa kuba ufake isicelo somkhuleko u 0638208448 iyona ke inombolo leyo oyisebenzisayo bese kuthi uma ufuna ukusithinta bukhoma u 0604807164 ngoba ke indoda kaNkuluNkulu sikhona ekuyona namhlanje ezosithwala isisa kuNkulunkulu ngomthandazo ekuseni emsakazweni izilomzansi FM siplesimo othi ngiyafisa ukuba namhlanje kene ngithwale ngomthandazo kusongale kwaloko akhona namancusa elalele ikhathi ngekhathi azenzela imthandazo ayo yokwenza isiqiniseko sokuthi akuthwale naleso simo ngale kwaloko ke ungabe usebenzisa le nombolo uthumela ungabhala noma usenzele kube i voice note.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko.
1: Iyaphila intombazane.
2: Iyaphila.
1: Ah, bakithi.
2: Hayi masohle. Masohleka.
1: Ngenzeni mase ngihleka?
2: Ngiyachazeka.
1: Okay. Aya sibonge kona lokho ntombazane. Ngiyazi ukuthi inkumbulo idlalubi. Sesibonga kona nje lokhu othekwenzeka namhlanje. Sibonga kona lokho okuthekwenzeka.
2: Lapho ngise angatshela. Ukuthi ngizwe.
1: Ushaye nje nge-surprise. Awusuka.
2: Intethule ye-surprise.
1: Yeah. Into engiyithandayo iloku ukuthi busuhamba endleleni singofika nini. Ileyo nje engiyithandayo.
2: Kunjalo.
1: Angikubona emagama encihona.
2: All right.
1: Simkhipha kamnandi kanjalo ke itokazi laya kwamasondo unokuphiwa igama lakhe emsakazweni izilomzansi. Sibheke ke ezwini lenkosi imlaleli, hlale duzane komsakazo, donsi ibhayibheli lakho libeke duzane ngoba sizolalela ukukhuluma kwenkosi namhlanje. Sinaye ke umamncobo kuyena osiphathele izwi lenkosi namhlanje emsakazweni izilomzansi. Ngizoya ngapha ke siyohamba sambe sibuye.
3: Ngizema papa. Bodi, ucabanga ukuthi lento yokuqokelela iglass izosebenzela?
4: Aw for sure.
3: Awubona ukuthi ingakanani iglass ethu leselo like us?
4: Yebo, kodwa phela kumele wazi ukuthi uyilanda kuphi.
3: Yingakho senza ubuhlobo nendawo esisebenzisa iglass kakhulu.
4: Bheka senza imali.
3: Futhi asilinda ngabodlele lodwa la nelinye ngale.
4: Ne man, sikhuluma nabantu bamataven abayiphaza imicimbi wonke lo muntu.
3: Yebo ke, ngoba phela uma uhlanganisa lawo mabodlele waqokelelayo aqine maningi.

njalo ukuthi ukhona ongenayo injabiso ongenawo nenkohliso ongenje ngabantu abakuthembisa bangafezi loku kwazi nje okunjali ukhona okusenza ukuba sime nakaloku simile akanayo injabiso akanayo inkohliso uyasiza ngeqiniso umhlobo nguJesu usho njalo ke ehamba phambili kwispirit of praise uziyanda ntshangana ubakitha kanayo injabiso kanayo inkohliso ithingomo sinamhlobo onguJesu uyasiza ngeqiniso uyathwalana yena uyathwalana kuneyikhathi nawe emlalele ngicabangayo ukuthi mawuhlala phansi ubheke emuva uyamangala ubona ukuthi hey wangithwala Jesu.

ngempela ngathwalwa nguwe la. Mangibuka ukuthi ngafika kanjani la ngikhona manje, ngiyakubona ukuthi uke wangithwala. Uke wahamba nami uhlane ngoba sidlule imweni engafani. Kukhona izimo esidlula kuzo. Kodwa uthi masu welele ngaphesheya ubuka ukuthi hey wangithwala simakade. Mangabe akakenzeki kodwa ubona ukuthi yazi inkosi nakaloko ingithwele ihamba nami. Ngoba ngiyibona ngiphila, ngiyibona ngiphila nakulesi simo. Ngibona ngiqhubeka ngiphila nakulesi simo. Abangibonayo babuza ukuthi unjani namhlanje. Bathi bayangibheka bathi kodwa yazi ngeke uzusho. Uyamazi abantu bezisho njalo. Bathi kodwa yazi mawumbhekile ngeke uzusho. Kanti ngenxa kaLo uNkulunkulu othwala nami. Ngenxa yokuthwalwa nguye.

Ngiyizwela ngempela mlaleli uye wadela amazulu wehla washintsha impilo yami emsakazweni izilomzansi uyabona ke makunjena kulungile asiveleke sigijime kamnandi kanjena ngalomzuzu ingoma kaAyanda uma isinika lo mucu wakhe othi basuka bayezweni ngiyakholwa ukuthi kukhona isithanda sami lapho esojabula ukuzwa lo mucu kwaAyanda wakwaNtaba

kufunayo bese silibala ukubonga lokho inkosi esikwenzile naloko ekwenzayo ngoba kukhona inkosi esuki kwenza kungesikhona lokho esuke sicela kodwa ikhona esuki kwenza uyibonga nje inkosi bama ngiyabonga mina lona uNkulunkulu ngiye ngacela ukuthi kodwa namhlanje ngizobonga inkosi ehe uyibala imsebenzi kaNkulunkulu oyibona empilweni yakho baba ngiyabonga Bano bengangenzela lo muso ngaka Nkosi ngiyasibongela kuwe. Uthi noma kunokuxokozela ekhaya khona, uthi kodwa baba ngiyabonga ngalomndeni wami ngiphe wona. Ngiyazi ukuthi nalomsindo uzowuthulisa ngoba wena uyathulisa umsindo. Bathi bekhalisa inyembe zabantwana kodwa uye Nkosini. Uthi baba ngiyabonga ukuthi wangenza ngaba wesifazana nabantwana. Baba ngiyabonga. Ngoba u-understand ukuthi khona umuntu wesifazane othi inkosi uma ungangibusisa ngomntwana. Uthona uma ukhala ngokuhlushwa abantwana athi nami ngifisa khona lokho ukuthi ngabe ngithi umntwana wami wenza ukuthi. U-understand ukuthi uNkulunkulu ukunikezile bona. Thi baba ngiyabonga. Nkosi ngiyabonga. Ayikho into eyenzakalayo engabalulekile kubaluleka ukumbonga uNkulunkulu ngisho nangalomsebenzi othi angikho permanent kuwona uthi kodwa baba ngiyabonga ukuthi ngiyakwazi ukuvuka ekuseni ngibuye ngikwazi ukubeka isinkwa etafuleni thandazi wami wodwa Nkosi ukuthi nje ngikwazi ukuthola umsebenzi ozosebenza kuwena ngokugcwele kodwa ungakhohlwa ukumbonga ngalokho akunikeze khona manje ngakhohlwa ukubonga inkosini baba ngiyabonga uthi ngelinango hlabelela ngobonga ngane inkosini ngenalutho ngazibongela ngani inkulunkulu ake sambe kanjalo sibheke egamanxeni kwehora sithola indaba eyifingqiwe nangananga unsindiso ethi ngobonga ngane inkosini ngenalutho Umbheka nje uNkulunkulu izinto azenza empilweni yakho noma ngabe khona ongahambi kahle kodwa Nkosi ngobonga ngani enkosini ngena lutho

ukuthi lunini usuku olukhulu kodwa uthe ungabe uphuthuma ukuyo register emove sinabo noma ubathinte inombolweni aqedwe kusinikeza zona. Asambe kamnandi ke mlaleli sihlabele phambili emsakazweni izilomzansi ngalesi sikhathi mangidede inkundla likhona uhlelo ikusasa lethu lomzwe inkosi umfoka Xhonqo. USamuel oqala enhlizweni yami uyayithola indawo. Uverse 2 wakhona mawuthi akakho ongcwele njengoJehova ngokuba akakho noyedwa ngaphandle kwakho. Futhi alikho idwala enjengoNkulunkulu wethu. Mangabona lolulwazi nokwazi lokhu kuyenza ukuthi ubone ukuthi ngalo Jehova ngingangena nala kuvalwe khona ngaye futhi ngingaphuma nala esekuthiwa akuphumeki noma akuphunywa khona ngoba akekho ngcwele njengoJehova futhi akekho noyedwa ngaphandle kwakhe alikho idwala enjengoNkulunkulu wethu. Ukwazi okunjalo ukuthi alikho idwala elinjengoNkulunkulu wethu. Uma ngabizwi lakhe lithi akukho okungeke kwenzeke kiye yena bese lithi alikho idwala elinjengaye akekho futhi omunye njengaye. Okushukuthi yena akukho okumahlulayo akukho angeke akwazi ukwenza njengoba enzile imangaliso ezingaka. Mawufunda iBhayibheli kusukela encwadini kaGenesis ubheke imangaliso zikaBaba uNkulunkulu azenzileyo ebese ubheka impilo yakho ubuka la ukhona manje ubuke la ufisa ukuba khona neyifiso oyifisayo empilweni yakho. Lento inginikeza isiqiniseko sokuthi la akukho okunye okubaliwe kwathiwa uma ngena uNkulunkulu ngaba yilokho kodwa lithi izwi lakhe akekho omunye ngaphandle kwakhe. So uma kunjalo wena ukholwa uNkulunkulu owaye khona khona nosazoba khona oshukuthi nalento othi isazokwenzeka empilweni yakho impela izokwenzeka ngoba ngaye akukho lutho olungenzeka nale oyibona ingahambi kahle izolunga ngoba ngaye akukho lutho olungenzeka. Uma wehla nalencwadi uFirst Samuel chapter 2 lona ngifunde lapha ya kuverse 2 wakhona kodwa mawehla nje uqhubeka nokuyifunda lencwadi ukhona uverse 5 othi abebesuthile baqashelwa isinkwa abebelambile sebeyekile ukulamba yebo oyinyumba uzele abayisikhombisa unabantwana abaningi uJehova uverse 6 uthi uJehova uyabulala bese philisa futhi yena uJehova uyehlelise uyehlisela endaweni yabafileyo abese yanyusa athu 7 uJehova uyaphofisa abese cebisa athu yathobisa bese yaphakamisa. Uma ufunda uverse 8 uthi uyamvusa othulini uyamvusa ompofu othulini athu yaphakamisa impabange zaleni ahlalise nezikhulu badle ifa lesihlalo sobukhosi. Uyena njalo lo Jehova engithi mina uma uncike kuye uthembe kuye uyena futhi lo Jehova wenza konke lokhu. Uye lo Jehova obulala besephilisa ahlisela endaweni yabafileyo abese yanyusa. Uyena futhi lo phofisayo abese cebisa. Uye futhi lo othobisayo bese yaphakamisa.

Amazwi lawa indumiso kaHana lena esehambile wambheka uNkulunkulu wambona. UHana lezi gaba ibalaya empilweni yakhe igaba ibone zenzeka kuye ukuthi befana nomuntu ofile kulesi sigaba kade edlula kusona empilweni yakhe. Kodwa uthi ey weNkulunkulu oyisimangalisa impela akekho njengawe. Ngoba wena uwena othobisayo futhi wena ophakamsanayo. Uma ngabe kungenzeka ukuthi impilo yakho isathotshisiwe manje, ngizokwenza isiqinisekiso sokuthi uzoyiphakamisa oyithobisile. Ngoba uyo othobisayo uyo ophakamsanayo. Angifuna nje ukuqinisekisa ngaloko kuphela ukuthi sulinyembezi ungakhaliswa komuntu ongenali ithemba. Lo Nkulunkulu amaziyo omthembayo okholwa nguye othobisayo uyena futhi ophakamsayo. Ehe, lo Nkulunkulu lona uyena, uyena kekho omunye. Uthi uyaphofisa bese uyacebisa wena Nkulunkulu. Mhlawumbe uthi uma uhlela ubheka impilo yakho uthi akaze kuze kuhambe kahle kweyami impilo. Uyazi ukuthi uma ngibheka nje ngisho isimo sokuzaleka kwami ngisho ekhaya. Lalela lithi izwi likababa uNkulunkulu uyaphofisa yena, yena futhi bese yacebisa. Ehe, kungenzeka ummangaliso ngawe akuphakamise uNkulunkulu. Ngoba uzokwenza lokho. Seke wakwenza ikhathi eyiningi, inkosi izokuphakamisa, uphansi manje iyezokuphakamisa. Uyena okwenzayo konke lokho. Yayijika uNkulunkulu lento ukuthi kuwena kade ucela kwaba ayijika uNkulunkulu lento kube yibona abacela kuwe kusasa. Ehe, uNkulunkulu onjalo lo, iyena lo ophakamisanayo, othobesayo bese yaphakamisana. Noma ngabe impilo yakho ithobise kanjani okwamanje, uzoyiphakamisa yena ophakamisana. Uzoyiphakamisa yena ophakamisana. Sike sithotshiswe ngisho nangeyigule enyameni. Awu kodwa ukhona uNkulunkulu ophakamisanayo. Sithotshiswe nokungahambi kahle kwezinto, sithotshiswe ngabantwana bethu. Sithotshiswe ngemindeni yethu esizalwele kuyo, sikhulele kuyo. Sithotshiswe ngezinto eziningi nangisho emsebenzini. Sithotshiswe kodwa uNkulunkulu yena futhi ophakamisanayo. Sokuphakamisa uNkulunkulu. Uzokuphakamisa akathuli ngoba bengazi uzokuphakamisa kanjani. Uzokuphakamisa yena othobisanayo. Uyena othobisanayo futhi yena ophakamisanayo. Ukakuthobisa ukhala iy'nyembezi ubusuku nemini. Kanti yena uyazi uzokuphakamisa. Ukuthi njengenkathi usathotshisiwe uhlale kuye, ungasuki kuyena. Ungayi ngobuhlungu bokuthotshiswa uze uhlehle kuye, ungasuki kuyena, qhubeka uhlale kuyena.

0: ukusebenza umsebenzi ngaqale ngawuthola inkampani yakangcwabi esekranskop ngomuntu ozomthola uzohola u20 rand. Iziqu ngiyibeke phansi ngibhekene nesimo ngisona njengamanje ukuthi mina ngifuna umsebenzi so ngiyengihlala ekhaya ngilinde u-education. Awuyeki into efikile ngeke uyeke umsebenzi ka-500 ngoba uthi wena ulinde umsebenzi ka-10,000 ngoba into encane izala into enkulu.
1: Ngalo msunduko yabehlalo, ikusasa lethu nosombe sesele.

0: umculo omnandi insuku zonke. Izwi loMzansi. Yizimehluko 12-3
1: Saba Mole sithombe salokubahla. Imibuzo yakho hayi ngiyayithanda mntakwethu. Uyabona umuntu xa exoka uvele mamela, uvele umbone umuntu uyaxoka. Uyabona lo mthethandaba lo?
2: Hayi,
1: mamela, mamela. Indlela mntakwethu obuzana ngayo hayi ngiyakuthanda mntakwethu. Kodwa mntakwethu uyathanda ukuthi umuntu ecashile umveze libala.
3: Awuphumele obala ke nawo.
1: Yizo. Bendikhona amaphasha okhona ngoku uyaxoka nje mntakwe uyangiva
3: kwenzekeni ngale kahle kahle awukusteplela uthi impela nimdidile uthi nifikane nasenithi nje asambeni siyophakamisa isithombe nifika nomuntu
1: kayikho londo
3: nishintsheleni veni
1: ayi so bendikhona ngoku uyeva
3: ikuphi nendawo
1: ayi bye mntakwethu
3: mntakwethu konto eshayisa amanzi apha okwamanje umthwalo utshekile ngakuwena mthetha ndaba 1 not wena
0: ifuna
3: umkali bese iphethe 17 minutes to 2 ngo 2 nakanjani Dr. Mpedle sikhuluma ke naye lana ke phuma khona kwaba kwaSkhwili nobo

0: ngo-3 o'clock ziyoba nesiqo esiphindiwe emlaleli.
1: Hayi, siyabonga bhuti mdala.
0: Awu ngichaza ngobunjalo nje.
1: Cha bengugcoba nje
0: namhlanje. Wazithanda nendaba kanti awusacoshi nakahle le madlebeni ubuye kuphunyula okunye kudlule ngalo.
1: Imina njalo loyo.
0: Umuntu usuka ngani sho lokho emva kwakho?
1: Oh.
0: Sho lokho emva kwakho.
1: Yeah. Ayi hoda bengutholini imiyalezo wakho futhi.
0: Hayi anginankinga
1: nawo
0: futhi. Usungasho nje uma ubuvele uhlose ukuthi ngikhulume ngoba phela unkabu ufike na umbiko ngale.
1: Eh ngishona ukuthi phela hayi.
0: Uyasho futhi unkabu ukuthi hayi lo mbiko lo. Oquba intwala ngeke uyisankabi kufanele ngokutshena ngoba uchonqo ngithumile ngithi hey nganginika imibiko esuku
1: wena nokuphinda niyazi ukuhlangana ngakho
0: cha kahle kahle ukhipha indlamu engakasini ngisayichaza indaba
1: awu
0: hayi wangisho ukunkabi ukuthi hayi kuthiwa nje ukuthi nokuthi nokuthi ngathi mnaye kuyeke kukhule nokhula kunjalo uyofika umhlakula ngazi uyohlakula nokhula la khona kanjani
1: awu kodwa ke ukuthi angazi phela unkabo wakho lo ufika wathi
0: kanti bomthumeni
1: phela ngani umfike nje
0: kanjani bomthumeni
1: myalezo
0: hayi umyalezo omnikeze wona ufuna lento umthume yona ibithini
1: hayibo sefana kombona manje ngimpartsen
0: hayibo kanti kungenzeka anti bo
1: sengkohleyo
0: hayi
1: uyazi hayi mina ngiyakhohla mina
0: wena mzwe nkosi unemkhutshana wena mfana kodwa umela monti noma cha uhleko le ntokazi emfuleni ziyokhama
1: awuzenazo awuzenazo kodini
0: ah
1: awuzenazo kodini ngaba
0: ay kodwa shini lami
1: akaxosha ke manje akaxosha ke manje
0: una kule nsuku
1: akaxosha
0: angazi noma mhlambe
1: ungenelwe yini
0: ngudle kakhulu unu carrot wasawa ngiqaphelisa kakhulu ngathi ngingakuqapheli
2: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi.
3: Izwi lomzansi, izwi mehluko.

0: ubana ngavuma ukuhlizwa umntwana njalo ngeke ngeke ngaye kahamba hayi kahamba hayi ngaye kahamba dismiss
1: awukeke
0: ha hey bo umntwana uveneze yamohlelo ha 25 minutes to 2 o'clock okay awu befana ngivume bekukhulu okuzayo ha ha
1: ayi
0: hayi kulezi insuku hayi ngizoba nenkinga la ngibonela ngabothi hayi angivele ngimdismiss hayi kahamba hayi kahamba ho hayibo siyabonga ntanga amandla ngendaba hayibo ngo 3 kontombi yasemabomvwini zasiphathela kuhlelo sigeqa magula drive show emsazweni wakhe zomzansi 98.0 FM sithizwa umehluko ake sivele sidayi seqala
2: yebo amahlalibalisa nasi sikhwili umuthi thilowo uvusa ngisho usulele phansi noma ngabe kuthi usulahle ithemba kangakanani uyavusa usho ukuthi kule sifo samjamini ngangivusa kodwa lalela nazi izifo lapha wena uvula inhliziyo ukuvukela ngomzimba hayi yibhande nezinto iBP nezinye ke nje izifo lapha
3: ke ngcobo uphuza kanjani lo muthi
2: nomuthi uphuza kabili ngosuku ngiyakutshela umshubo
3: imake ngidide iphelile phela mina ngazupho
2: ubhoko phela lakho bekungase sikhwili
3: ungitshalani
2: angaze ngisebenzile
3: ubhoko phela umuthi othithini
2: ya
3: uvusa imizwa imeqi ngokubahla
2: asifazani nalesi yahene kanti sitholakala kuyezi inombolomo 079 960 7370 kanti ongakabhali
3: bengisapheka ipeni
2: lalela ngithe 079 960 7370
4: izilo mzansi yizo umehluko njalo ngomsumluko kakulesihlanu ngo-12 kakuqii ntambama
5: yabona amaqembu lawa ahlangena ombeni wona azosikhaya
0: ahlome
5: ngayo yonke into lamaqembu asiqembu hlakanipha umnotho bayawazi amaqembu ayo awuhloniphayo ukuthi umthetho kodwa phela yeke sibuso umuntu ongawuhlonipha umthetho uma umthetho ungekho kokwenzeka le nto le akade befuna ukuyenza futhi loyo yokulutha
0: obona
5: kungekho amaphoyisa nje la i-intelligence ibisivele sisehlile ukuthi konke abafuna ukuyisusa
0: lawa ibone yona intelligence.

0: ukuqhubeka. Ngicabanga ukuthi mina nawe lo besigcina ukukhuluma, sigcina ukukhuluma last year ngo-December mangingakusisi. Kuyi-interview ukukhuluma kuziya ku-December, sikhuluma ngey'ndaba zey'ngozi nayo yonke leyo nto. Mhlawumbe ake ngiyikhulume manje ngo-October, ngingayikhulumi ngo-December. Ukuthi nakhona futhi sisashumelele leli vangeli esasilishumela ngonyaka odlule. Ukuthi abashayeli bethu siyacela ukuthi ababe sesimweni sokusebenza. Umuntu angashayela imoto ezizwa ukuthi isimo sakhe somzimba asisamvumeli ukuthi ashayele imoto, ngoba umeke wenza leyo nto uzodala iphutha lokuthi agcine selimaza yonke le nqwaba yabantu asuke balayishile bahambise. Siphinde futhi si-encourage lento yokuthi abantu abangavumi ukulayishwa ngendlela erong emoto. Siya-understand ukuthi umphakathi wethu usukujahe emsebenzini noma ujahe ephi nawe usukujahe khona, but mosukuvuma ukuthi wena ube unumber 17 emotweni, nemoto angithi layisha abantu abawu-15 class 1 shoot u-16. Ungavumi kwena ukuba unumber 17 ngoba uma ube wavume ukuthi ube unumber 17 or 18 ngamanye amazwi uvume i-overload emotweni ukuthi kwenziwe i-overload. Uma leyo overload siyenzekile, leyo moto yalimala, nonke nilapho kuleyo moto nganize nikhokhela. So i-road isn't fun nayo yonke into, akekho umuntu ozanikhokhela ngoba nina vele usuphuli umthetho wokuqala ukuthi vele nani ningena emotweni naleyo moto njengoba nje umnikazi wayo enemoto. Leyo moto ngeke ziyikhokhe insurance. Insurance is very strict ukuthi abantu njengoba nje i-disk le moto lethi imoto ilayisha 16 wafaka uka 17 wena yasiyenza inkinga abasayikhava. So siyacela ukuthi abantu abagibeli bethu bayi-understand leyo nto ukuthi le nto ye-overload asiyifuni ngayo yonke. Ngenhlanhla-ke sinomholi omuhle ofana nobaba Zondi, ziningi izinto akhuluma ngazo ngoba sihamba le transport month. Enye into akhuluma ngayo yile nto yamakhamera emotweni. So siyayi-encourage futhi sizoyi-promote le nto yokuthi iy'moto zibe namakhamera, because kuzoba nzima ukuthi imoto kaMkhizi layisha abantu abawu-17 nabawu-18 uma eshayelazi ukuthi uMkhizi ukwazi ukungena efonini abheke ukuthi kwenzekani emotweni ngaleso sikhathi. So siyacela ukuthi abantu bangavumi nabo u-overload, nabashayeli bethu bangavumi ukuthi u-overload abantu, ngoba mesezu-overload abantu kwayilimaza imoto. Icala yena usenecala ngoba phela usebulala abantu, alimaza abantu ngoba vele lento aseyenzile isiphambene nomthetho. Uma ulimaza abantu bewu-14 akulona icala lakho, sekudepende ukuthi yini eyenzekile. Kodwa uma ulimaza abantu abawu-18 emotweni, wena usunecala lokuthi vele wena wenze uphula umthetho ngabantu abalayishile bekungafanele. So siyacela ukuthi ubekezelelwane njengoba nje sizoya kuNovemba siye kuDisemba. UNovemba ngiyazi uzobe ubhizi, uzobe kukhethwa kwenziwa yonke into, uzophela very fast futhi siyabuka uNovemba useku-December. Uma sekuwu-December-ke bafuthi sekuqala leyo lukhuzana leyo peak sekuyaqala kuyaphuthizela yonke into iyaphuthizana. Siyacela-ke abashayeli bethu ukuthi basigadele abalungu bethu, ngiye ngibalize abalungu bethu ngoba ukuba kuthiwa nje umbona nje uMkhize egqokile eclean namhlanje kanje, abantu abebenziwa baclean kanje ibona labo bantu lezi ngoba ayigqokile nje uyithengelwe ibona labo bantu ngazo lezi zinto. So alikho nelilodwa ipassenger esifisa ukuthi lilahleke. Ngiye ngizwe nje umdlulo uma ekhuluma ekhala ukuthi ipassenger elilodwa nje liyinkinga thina, because angithi uyabona ukuthi silahlekelwe ayengithi u-R15 kusuka e-Chesterfield uye eThekwini. Uma sekushone lo muntu uthi khona u-R15 engenza umjobo, uyabo. So siyacela ukuthi akunakekelwane abashayeli, abashayele kahle imoto, babheke kahle abantu, kunakenwe nje kunakwane. Bese kuthi uma sekufika kule nto ye-long distance, ngiye ngithande ukuyi-emphasize le ye-long distance. Bafowethu nabafowethu esisebenza nabo kakhulu nababa kwe-local, siyacela bafowethu ukuthi uma ngabe sekufika lezi y'khathi ey'nzima, lezi y'khathi zolayini abade abaye ey'ndaweni, ku-avoideni bafowethu ukuthi niloke nifuna ukulayisha abantu enibayisa ey'ndaweni eningayijwayele. Especially uma nizokwenza futhi senikwenza ntambama, ngoba lo mkhuba ujwayele ukwenzeka ngo-December, kwenzeke futhi uma sekuyikhathi zantambama. Uthola ukuthi umshayeli ubesebenza usuku lonke e-Chesterfield, useqedile ukusebenza, usefuna yena manje ukuhamba olayisha abantu ngo-8:30 abaye ematatiyela. Uyofika nini ematatiyela ekhathele, kade vuke ngo-3 wenza zonke, manje futhi usafuna ukuthatha abanye abantu abayise ematatiyela. So siyacela ukuthi abantu abayiyeke leyo, dedelani abafowethu be-long distance, bafowethu benze umsebenzi wabo. Uma ngabe bekubiza, akube umuntu ofithi obonayo ukuthi usesesimweni sokuthi usengasebenza, ahambe kaye lapho. So yiloko nje bengifisa ukukusho, nokuthi-ke singakafiki kuDisemba kodwa sengikhulumela uDisemba, sicela ukuthi ama-holiday wonke ahambe kahle, abantu baphephe emgaqweni, konke nje kuhambe kahle, babusa kahle abantu nemindeni kuze kuphinde kube unyaka ozayo.
1: Oh, Mkhize, asibonga kakhulu ngesikhathi sakho, kuningi kakhulu and ngiyathemba ukuthi sizophinde futhi sixoxe uma singena kuDisemba, sesikhuluma nababa uMdluli, sekucela ukuthi awuphinde usondele eKhabazela, kuzokhuluma nabo.

0: babili abathatha kuphele bese ke seligoqisa lona ke uhlelo samsakazweni sabona
1: bangubani
0: eh molo babu yaphila
1: uyaphila
0: ngimthetho wapha yes imthetho wapha but ngicela ungisele iphimbo lakho we nyambosa
1: okay bangubani
0: yes
1: yazi ngicela ukusiza lo osuke ngathi owaziyo angicwe angifisi ukumlekelela ngoba inkundla esinika yona ngicabanga ukuthi nombani ucabanga ngendlela sowe cabanga mangubane kunento engicabanga ukuthi ifuna ukuthi ilungiseke la angikhumbuli ukuthi amasosha akhelwa ukulala ukuthi njengamanje amasosha sefuna ukuthi adeclare ukuthi ababulali ngicabanga ukuthi azivikela izwe so ngicabanga ukuthi ezizinto mangubane zihamba ziwe nokukhathazeka uma usuke uhleli ulalele uzozwa ngale ndlela ekhona njengamanje yazi ukhona omunye umlalelo owayisho le mangubani ngenxa yokuthi asibone aba 2000 umuntu ongaqhamuka namhlanje adeclare ukuthi i-IFP i-correction nabantu bangaphandle kusho ukuthi umuntu mhlawumbe ongazange ahlale e-South Africa ngoba if ngisho emlandweni ulandelela ukukhuluma kwabantu be-ANC besahlangene bengakamaqembu uqembu kanje ubuwazi kahle ukuthi uma ukhuluma ngabantu bangaphandle usuke usiyisitha kwe-ANC kubona bonke o-president be-ANC njengoba namhlanje futhi if uma ulandela ukuthi ngisho u-former president uney'ngane lapha ngaphandle kodwa bese kuba nabantu abasebenza ubusuku nemini behambe bekhanyisa iy'thoshi ngaphansi kwamatye behamba behilikiqa abanye abantu ngenhlalisuthu if uma ulandela uThabo Mbeki obe u-former president obefore emveni kamhlonishwa uMandela uma ucabanga ukuthi namhlanje mangase uyekuyena ukhulume kabi ngabantu bangaphandle angikhona ukuthi angibhulela ngisho igili ngisho ukuthi-ke mangubani abantu abakhona njengamanje inkinga esesiyibhekene nayo ilo buqembu be-ANC osebakhe yonke le nkinga engathi into entsha kanti yinto yabo le asebambe beyinameka kunoma ubani behambe besebenzisa imisakazo yenu ukukhonfyuza abantu ngento abayaziyo ukuthi ayilona iqiniso ngisho ukuthi-ke mangubane lokhu okusuke sikulalele nolokhu esuke kushiwo la ngicabanga ukuthi kunengozi ukuthi uma ngabe umlaleli ezografta ipolitiki yamanga kodwa uzabe ngayimbuza emlandelayo ngoba le politiki yamanga kanjena yendlala ikhanda inkinga kakhulu ngoba manje ugcina ube ngathi la noma ubani fona afika aqhamba amanga ngoba njengamanje ipolitiki yamanga ayisebenzisi muntu yikho ngithi-ke namanje-ke i-NC njoba ngikutshela ngithi iy'ntethe zimbili nabantu bangaphandle namhlaumna akanawo amandla awathatha ukulahla abantu bangaphandle avuke ekuseni axoshe abantu bangaphandle abantu bangaphandle kune-protocol okufanele ilandeliwe engicabanga ukuthi mhlawumbe uma sekwenzekile unkulunkulu akhumbula yaphuma i-NC out government yilawo sowubona lama-action okwamanje sazoxoxa kanje siyabonga
0: kulungile siyabonga nje kakhulu sibonga nje kakhulu-ke nakumlaleli 0604807164 kuthini okwakho-ke nje ukuphawula sibamba oyedwa nje kuphele bese-ke siliguqisa uhlelo sawubona
2: sipho
0: malo babi uyaphela
2: umkhwanasi mosana
0: yes mkhwanasi
2: ya sipho yaza sichaka i-constitution ya-South Africa ngobe kunjenje kuxabana kanjena nje i-South Africa kufa abantu besifazane bulawa abantu koshoyo kanje besifazane yabo nje kufa ingane kufa kwasani ile constitution ephalamende sipho akaze kuhlale phakathi kudibhethe noma kwenziwe i-referendum ukuthi kubuze kumphakathi phakathi ukuthi kumele kwenziwe ngoba i-constitution umuntu yabuka kwa-compromise ngale constitution sipho kwa-compromise la manje kumele kuqale phansi akazi ngobe nabaphathi bomthetho base-South Africa ngobe yasula uMandela nokuthikene njengale nje ukuthi kufa abantu day kufa abantu i-numbers ile constitution exabanisa abantu abantu bebone bengamabhubesi kanjena nje kufa kwasani kushawa ingane encane kushawa ugogo kuhlongola ugogo ile awathi ukuthi nhloboni anakhonda lena ekule constitution engacubungula kubuyele phansi kubuza ukuthi ati kwenzakalani kwacompromiselwa masicompromiseiwe fika mhlathe njabo mabiyaphela e-South Africa umuntu yabuka iyaphela e-South Africa sipho umuntu yabuka indlelalelo ukhathi njengamanje umuntu yabuka ngase lifika sekufa abantu ngaba abangaphezu kusuka namhlanje ngase lifika sekufa abantu abangaphezu 1000 ile constitution sipho seke-constitution

0: nenyanga onganqeni ukukhokha ongakweleti nje inyanga nenyanga owenza show ukuthi imali kamasincwabisane uyayikhipha mase ikhiphile akayenzi lento abantu abaningi abavamise ukuyenza yokuyireversa especially mhlawumbe mekuyi debit order abantu bayathanda ukuthi izinto bezingahambi kahle ekhaya into yokuqala azoyireversa kuba ile mali le kamasincwabisane kube sengathi manje uyazi ukuthi umshophi ekhaya uyovela nini kanti akufanele abantu bakwenze lokho siyabanxusa nje kakhulu abantu ukuthi abanqeni ukuyireversa le mali noma abanganqeni ukukhokhela umasincwabisane ngoba asazi ukuthi usuku luzofika nini lufika nanoma inini but siphume ekuseni sithi sobuya ntambama siphume sibuye singasaphelele sikudakala manje ukuthi singeneleleke lapho so mukhokha kahle nje ungakweliti yonke le service ebengikutshela ngayo iyona oyitholayo la ekhaya
1: nekwazi ukutop upa nekwazi ukwenza umncomo ka cash
0: izinto ke lezo ke usisi wami lwengqamba naye asebenza ngazo every day angazichaza kangconywana nje futhi kunami
1: mangingavala ke kuwena kune support eniba nayo the minute umuntu ethi wanjelwe yilunga lomndeni noma ke leso sihlobo esambile sicovered yilobu lo support ke enithi nayo
0: buti njengoba singabantu abasebenza ngabantu abashonelwayo cishwe every day akekho umuntu obasebenzimeni njengomuntu oshonelwe akekho futhi umuntu ongazi ukuthi from la ngiyapi njengomuntu osuke eseshonelwe so yingakho ke siye sithi sina kubalekile ukuthi sim understand lo muntu lo ukuthi indlela acabanga ngayo ayifani neyithi indlela ngoba sina sisuke siphelele yena akaphelele usuke ehanjelwe lo muntu akazi ukuthi yini ekufanele ayithathe ayihlanganise nani siyangenelela ke thina lapho ngoba siyazi ukuthi if sizosusa lezi zinto ezipractical kuwena zenziwe yithina njengokukutshela nje ukuthi tende mesilethe ekhaya khululeka ngalo akunamuntu kuzofanele umqashi sizofike sikufakele thina lona lelo tende lelo ngakusasa sizofika futhi sizokwenzela isetup khona khona la kuleli tende besikubekele lona izihlalo zizobe igqokiswa yithina ocarpet bazokwenziwa yithina thina into esiyifunayo sifuna ukuthi wena ubhekane nalobu bunzima ona lesimo lesi obhekene naso ngokugcwele nangokuphelele khona kuzosheshe kube lulu ukuvuma kuwena ukuthi ngihanjeliwe umuntu ebengimthanda kodwa akuzwelanga kakhulu ngoba undabedi Dignified Funerals ube la eduze kwami ngazikhathi zonke ingakho kubalikelile ukuthi siyiveze leyo support futhi siqinisekise ukuthi nanoma yini nanoma engayiphi indlela ofuna ukuthi umngcwabo wakho siwenze sizowenza ngalendlela wena ofisa ngayo nothanda ngayo
1: makhulukhulu kuthiwa indaba zemali wena ozazi kahle niyawenza umngcwabo ka cash niyakwazi ukuthi umuntu atop up athi hayi ngibona lolu hlelo alisangifanelanga sengicela ukuthi ngithi ukucokama
2: ngibonge kakhulu nje hlase sina sondabe Dignified Funeral siyakwazi ukwenzela umngcwabo ka cash siyakwazi futhi ukwenzela i top up noma ngabe ukuphi okufisayo kodwa okumnandi ngathi uvele usuke mhlambe omunye khona kwi package yethu so omunye kuyenzeka afike nje athi esengidlulelo isihlobo sami kodwa ngisacela ukwenzela umngcwabo kwa cash then bese sikuthatha futhi uhlelo lwethu nje luyafana alikhethi ukuthi wena ngoba nakho sezingeni likuphi thina sithatha nje wonke umuntu ngayo ngendlela efanayo so bese siqhubeka ke bese kuthi ke kuma package esinawo siyesana ukuthi umuntu simchazele ngalendlela afisa ngayo ube sinesikhathi nje emahlase ngabe siqale ekuqaleni sizo siyophuma egcineni kodwa okuhle kakhulu ukuthi nje ngoba sabangcwabi wonke umuntu uyasizakala kandaba yeDignified Funeral
1: now uthi kumelele hayi sengizwile cha bayakhuluma uDlamini noHadeb batholakala kanjani kwenze njani uma ufuna ukuyifikele office nomfuna ukuxhumana nabo
2: kulula kakhulu kandabe njengamanje sesinama offices awu 11 so kulama offices awu 11 uyakwazi ukuthola usize ngaso sonke isikhathi sinali office elisesiphingo sinali seHammersdale sinali seMthwalume sinali seMontclair sinali seMlazi sinali seMbilo eli head office sinalo futhi eSempangeni eSkhawini eSemtuba kanye naseNanda so uyakwazi futhi ukuthinta enambeni zethu ekhona la engabiza nje etholakala khona kakhulu lika WhatsApp okumnani kakhulu ukuthi uyakwazi ukwhatsappa noma ngabe isiphi isikhathi u 0829530621 bese kuthi uyakwazi ke nokushayela i call center yethu ngaso sonke isikhathi so kwi call center yethu uyakwazi ukushayela u 031 020 1573
1: ngicela

0: ngabantu asebedutshuliwe phambi kwabafazi neyingane emzini yabo, abanye bashayelwe emgwaqweni. Le nto ithini Ndlovu? Ithi thina Ndlebeshola asikakabi kahle hle, ipolitika siyazi kahle. Ipolitiki le kude thina sesondeza kuthina futhi asiyazi. Njengamanje kunabantu abasha be-ANC abavele bashaywa njengenhlamvu, ugcine kushone abawu-4, abanye balemala kabuhlungu. Isho ukuthi le nto uma ufake esinye isikibha, mina ngifake esinye, yona sewuyi-enemy, sewuyisitha kumina, sefanele ngikudubule. Labantu abayinkaba ababulala abantu bayasho ukuthi bathunywa obani, ngoba there's someone othuma labantu ukuthi ababulala abantu. Umholi wakho lo mlwelayo akakwazi nokuthi ulale udlile, ulale endlini enjani, uyasebenza noma usebenzi, angeke umbone ngisho namhla ufile, kodwa amlwela. Unkulumo uzamlandela.
1: Ngibingelele ke Mr. Mthwesi, ngibingelele nabo bonke abalaleli bomsakazo Izwi loMzansi. Ukhuluma noMoses Khumalo waseShowe eMbongolwane esifundeni saseSoyaya, ngokuhlala ngela eSavanna Park, ngokuzalwa ngela eStenga eGrantville. Cha Mr. Mthwesi nabalaleli, uyabona khona but lento esike siyibuke le esikhathini samanje, uma ngabe amaqembu amaningi ekhankasa, akhankasa but ngokuthi azokwenza ushintsho emiphakathini yethu esihlezi kuyona, ebese ezokhankasa but ngamanzi. But umbuzo wami ke engeke ngibe nawo ukuthi lolu shintsho lolu abathi bazolwenza ugcina but ungalibonanga, ugcina usuyibuza umbuzo, laba bantu bathe emsakazweni bazokwenza ushintsho, luphi lolu shintsho lolu?
2: Okay, ngoku kakhulu siyabonga kakhulu, asike sibuyele khona ke phaya emncabeni, kuvakele ukuthetha kwakho.
3: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
2: So begina ke umhlaka 4 kuNovemba, kulapho ke kuyobonakala kuyocaca ke into bona ke siza AP komkhulu. Okay, asihambe sikuthabathe molweni kha, sijabulise.
4: Hayi, Nobelos.
2: Molo mhlekazi, kunjani dada?
4: Hayi, hayi siyaphila, siyayithulela inkosi zethu. Ugqithi ibhadizane usele amahema, ungalibali.
2: Eke, eke.
4: Izana idolobhu mntakwethu.
2: Ibe irhewu eli libilayo fundini, ya.
4: Yeyi Nobelos, akabulisi umfana wasebhizane kwabadili isigodi. Coca-Cola lo.
2: Coca-Cola?
4: Hayi Nobelos, ithi phethe ihamba phambili izo lezi. Idume dume ubugedengu babaholi bethu laba basiphethe. Wena Nobelos, yazi njengabantu engicathi njengoba nisebenza la ey'teshini zamaredio, mhlambe khona okuncane mhlawumbe ulwazi enini endenalo ukuthi ngasane i-cabinet liyasephalamende, ngoba ngithi bafuna ukuvotelwa yithina la kuma-ground floor. Njengamanje bayakhankasa njengoba kuzoba mhla uvote, uyavota ngomhla 4 November. Bangena door to door bayakhampeyina la ukuthi votela mina, ngizokwenza ushintsho tisindisi. But mase bethatha iy'nqumo bebodwa, sebethatha isinqumo sokuthi cha, njengamanje siyawudokumenta umthetho wokuthi bengazange bekwazi ukwehla beze kuthina la down ground floor njengabantu ababadingayo uma bafanele bavotelwa. Usuke sekwenze njani? Mhlawumbe ikona iy'khulu engiyifike lapho kuwena mhlawumbe zila omsakazweni, mhlawumbe ukuyibuze bayisayidini, ungayibuzi personal, because iyasidida ngempela le nto.
2: No, wena Coca-Cola kuyenzeka bamemezele kodwa ayigculisi indlela kwenzeka ngayo, abafikeleli kuwona wonke umphakathi. Uma ngabe khona isicibelo mhlawumbe sikhona esithize, ayigculisi.
4: Ndiyakuva mntakwethu, ngibona izoba nzima impilo South Africa. Izoba nzima ngabantu abazothi mase sisixakile.
2: Ayikho nzima
4: bona inzima, kodwa ngendlela bona basayidifenda ngayo bayibona ngathi ayikho nzima. Kuthina bahlala abaphansi inzima lobulobu, because lobulobu bakengenza real example, khona ngizokwazi ukudedela abanye abantu into eziwu-2. Yabonje kumanje kunala into abayikhiphile lama-islam akhona lawo, ubuwazi ukuthi lama-islam abo angithi bazobenzela ngendlela nje esebethi ababenzele ngayo manje. And then labantu bazokwazi ukuthi babe negunya lokuthi bakwazi ukufonela labantu abahamba ngoJuni laba bakumalawu kubani kubani bona ukuthi bazokwenza la maphepha. And then lezi ngane ezisebenza ku-Victoria kwekethu kethu, ngabe iseGoli ngabe kethu, sebenegunya lokuthi nomuntu nomsebenzi wakhe unephepha vele uzomholela kancane ngokulandwe uyena. awuboni wena kuyindlela yokuthi kuqedhe ukukhande ubugubukhulu la eSouth Africa kodwa ngobugidini babaholi bethu.
2: Okay. Yakuva kukakhona.
4: Eyi kodwa lobu lolu ngandiza kwethu zibuhlungu inhliziyo zethu because yabona uma uthi uyayibheka leya nto leya umuntu odlayo ngalento yenhlangano akayiboni yena. Umuntu odlayo ngabo obagadayo akakuboni lobu mngozi because sinenkinga eyodwa lawelo lobu lobu sihlukene kabili la. Kunabantu abazazi ukuthi bayahlangana amaSomali, bayahlangana amaPakistan. So if isiqhamuka nephuzu lethu bagijimisa izibhamu phambili kube ngathi manje irongo lento esiyenzayo. Kodwa ngakugqugquzeli uyi-one maSouth Africa. Ngiyacela bafowethu khampenani kodwa ningayishisi amabhilidi. Amabhilidi awethu akuwona walabantu. Ngiyabonga.
2: Kosi Coca-Cola siyabulela dada. Right, ixesha lakhe lichanekileyo mamashumi mabini anesibini ibethile intsimbi yesibhozo. Ken wasibheka uba mhlawumbi siya kweliphi icala ngeli xesha kwizwi lomzantsi olufumana kuhle khona nde-8.0 molweni qonqo ekhaya siyabulisa
5: ubulobi mthwesi siyabulisa ninjani na.
2: Hayi siyancenga tata singeneno singeza kwene kuyaphile
5: ndimcabacabe kwecabulezini
2: nakya nakya thanda loo nto nje
5: othetha nenkwanyana la emakendeni.
2: Ah, bamkanyana siyabona.
5: Mthwesi ngiyakhala la ngendaba yamanzi.
2: Hey,
5: njengamanje baba umthwesi singene ehlobo la sidinga khona amanzi and kuyashisa uyabona leli sonto lokuqalile kubi kakhulu ngibuka nabantwana ey'kolweni amathebha akaphumi manzi. Le ndaba yamanzi yashalazelwa nje sitshelwa ngengala sizinda singatshelwa ngayo sitshelwe ngokunye kodwa into esuke ingimangaze kakhulu la manzi ayavulwa mthwesi ngo-5 ekuseni kwesinye isikhathi avalwe futhi ngo-9 ekuseni ebese ngibuza ukuthi ingala sizinda isuke ingafile yini from 5 kuyoshaya u-9 kubukeka kuyinto le othi uma uyibheka i-operator umuntu ngoba uma ethandi uyawavula uma esefikelwa isikhathi sokuthi ngiyawavala uyawavala. So ikuhlungu lento and ngiyafisa kube khona indoda enesibindi ngempela yokusihlela iqiniso ukuthi nempi yamanzi ekuliwa ngayo isukaphi ibhekephi ngoba thina njengabantu asazi ngempela ukuthi kwenzakalani and kubuhlungu ngoba ngisho ey'koleni iy'ngane y'gcina seyiphuma eli kungafanele kubhalwe iy'ncwadi kuthiwa siyabadedela abantwana ngoba amanzi abanawo. Iy'ngane zizoquleka engamanje zidinga ukuthi zithole amanzi ngoba kuthiwa ziphuza amanzi kakhulu uma ngabe ilanga lishisa sizowathathaphi la manzi iy'ngane yizowathathaphi ey'koleni. Yini le senziwa yona?
2: Eh, ibhlungu bamkanyana ngoba manje lento uthi ayaphuma ngamaxesha athile iyadida ke nyani ke ngoku.
5: Nayi ifikile khona ngoba impela ayaphuma ngamaxesha athize uyabona ukuthi unomuntu nje owaziyo ukuthi ngizowavula ngalesikhathi ngiwavale ngalesisikhathi sesiphila leyo mpilo nje sekuyiyona uyazi umthetho uyathuka ushaye uvalo uma ubona amanzi ephuma ngo-12 ekuseni uthuke uthuswa yiloko ukuthi awunawo ayaphuma kwenze njani uthuswa into engingafanele engabe iyakuthusa.
2: Ibe buhlungu-ke bamkwanyana uma uzohamba kwezinye zendawo ubone amanzi egxaza emalokishini ungazi uba akabonwa yini la manzi kodwa kwenye indawo kuyakhala ukuthi akwekho amanzi.
5: Ibuhlungu-ke kakhulu-ke leyo ibuhlungu ngoba iyenzeka ngampela ufice igxaza nje kwezinye iy'ndawo uzuthuhlungile yebo kwami mina wekho kumina kodwa kunendawo agaza uma uthi uyalandela futhi hayi bakutshela abantu sireportile ukuthi ayavuka abezi kuzowasebenza. Manje ngala singenelwe endlini sinanxela ukuthi asivoke sithenjiswa wona la manzi engingafanele engabe sithenjiswa yona kuyinto ekufanele engabe vele sinayo.
2: Eyi bamkwanyana kuyavala
5: kunzima baba umthwesi kunzima sihleli kabuhlungu kodwa-ke sizothina ayikho into esingayena.
2: Mubheka baba umkwanyana sicazululo siphi apho sikhona ngoba ikwasona sicazulula ngathi sinaso qha okunje ushile bathi kusho ndoda nesibini ezoke ivele iphumele obala nje ushile hayi ushile
5: eyi
4: isixazululo sinzima ngoba uyabona into uma ungayazi ukuthi yenziwe ubani yenzeka.

0: kanjani yenziwelani awukwazi ukuba nesixazululo ukuthi uzokwenzekani ngoba awazi kwenzakalani ngoba phela ukube kuthiwa sinenkinga sinayo imali yokulungisa amapayipi mhlawumbe singaba nesixazululo sokuthi okay mhlawumbe kubekhona imali esilekelela ngayo esikhokhe ukuze silungiselwe amapayipi manje ayikho into esishelwa yona ukuthi inkinga ikuphi kodwa inkinga yona ikhona
1: nalaba futhi esibabekileyo ukuthi ababheke kule ndawo abasitsheli ndikuvilewa mkanyana enkosi sadada siyabulela ukuba ube
0: yinxalenyephila
1: mdlekazi enkosi sele yo ya ibuhlungu le yamanzi kakhulu xa ndithi kubheke ngapha bawumthani ngathi sisubana namhlanje uyakhala ngomkhuhlane heyi yabona kushisa kokushisa ke kuza nomkhuhlane so nevoice yakhe ayikho right so ke siyalithatha eli thuba siyaqhubeleka mululekhaya siyabulisa
2: Hey, dade mpwezi.
1: Hey, tumela ndade ligai.
2: Hey, kiting dade mani.
1: Hey, ya mani. Kupa kubuza kono kibuali mango gai, man.
2: Kupa no mkizo, lor. Kupa no dade mkizo,
1: lor. Dade mkizo. Ugo gai, dade mkizo. Udua gai.
2: Hayi ngilabulela
1: umntu oh dragwa mlazwa kya kuzwa kanti wari ngombi
2: kuphele la imfuthu
1: enihlekisela ke
2: sizizalo lobo nisixoxa samncosi Isikhindi sesixhosa samntu
1: esemntu
2: esemntu
1: yeah
2: what is
1: hayi ekadat
2: sabe sixoxa nje kona ke ube ukho bekunamandla hayi bengayiluleki lo inkathi ukuthi akibheke kulo muntu emfakile semthembeze ethile lokuthi umavavayi ayilimzela ube ukho bekunamandla bengayiluleka kanjalo kuchala umntwana ayimbisele isikole uzakucovisa
1: kwenzeke mamele wena kwenzeke
2: ngisho le nto yabe nentulo engathi babanga bendawonye ecendlini ungaba ngento kwegqeke umemeza umfweni ngaphakathi endlini umemeza ithi ngaphandle kwegqeke usemgaqweni ngoba manje wena ogxeka untulo basecendlini elilodwa ayikho indaba angagxekana khona besecenjini elilodwa kuphela mthwesi njengoba sila mthwesi ezilo mzansi badala ezilo mzansi kaza amagoma ukuthi besingafundi sisilalele nje kodwa ke mthwesi sesikoleni la siyafunda uthi uhlanganisa amadoda la wahlanganisa ubonda hayi mani ukhona mthwesi
1: ukhona bas mame
2: ngithi mina amadoda ami ngeme ngiwahlanganisa hayi lo mavava lo ugaba uyishini lakagaba
1: kodwa ke kodwa ke ngoba
2: sisiubanayindawo ungabaleki mthwesi ungabaleki ubanayindawo
1: no kubuhlungu sendisho ukuthi kubuhlungu uke uthethe ukhulume ngolu hlobo ekubeni yena engakwazi ukuziphendulela uyayibona
2: Yeah, kambe ngisho ukuthi kube kuthiwa bengamandla mina kambe ngambeke esayidinga mpela kumfuza uzaliqova kuceda ice manje yona inkathi angiyithandi futhi angingamfikeleli naye kodwa hhayi bahlanisa la madoda ugaba abahlana bakazulu khona inkinga ekhona la mthwesi uhlanisa la madoda siyafunda phela esikoleni la umuntu mthwesi sengingaba nje ungemidadake uma ngilalela izwe emzansi ngoba ngithanda mina ngibungeni kodwa nje hayi hayi mthwesi hayi ngiyayisesa hayi
1: inkinga uthetha ngamadoda fama uye la kufele khona intole utsho
2: hayi sesikoleni mthwesi sihlanganisela mina wami lamadoda ufike sihlanganisela ngoba sesikoleni siyafuda
1: hayi kulungile
2: angiwazi
1: ubiliyalebuka ntate
2: kuphela mubona ezilo mzazi ufanele ukufunda ngampela icaceka ingqondo kodwa uma ubhenge wahlanganisa wami amadoda athi lo mfemu lo uyisho kunakagcabi ucaba umhlela kazulu uyayibona le nto lo muntu ulandiwe lapha ngizoxova ngala ababoni labantu abayiboni le nto
1: hayi kodwa ke kunzima ngoba akazukwazi ukuziphendulela inkosi kuyeva
2: kalenhlekakulungile awami lo madoda umuntu osekulungile kulungile
1: inkosi dada
2: siyabulela

0: Danke sehr. Ganz kakhulu siyabulela. All right. Yeah, Paula ke kukwakhe umphulaphula nawe umkelekele ohlelweni. Kodwa ke kubanzinyana ngoba usuke angakwazi ukuziphendulela yena. Okay, masithathe wena ngapho licala molweni khaya.
1: Bomilo kuyaphila baba.
0: Hayi siyancenga, singezwa kuwena tata.
1: Bamkhumala la ohlanga isizwane lobilo.
0: Intongo kamzilikazi kamashobani kwakho.
1: Ah, ngiyabonga lobilobi. Lobilobi yabona le nto yamanzi lobilobi.
0: Eish.
1: Into engekho.
0: Ya.
1: Yabo njengoba ngihlala ohlange nje mina.
0: Ya.
1: Amanzi zonke iy'nsuku ayafika ekuseni ngo-4.
0: Hayi bo. Into yakhona lokuthi ayafika ekuseni amanzi. Ahambe.
1: Aphele ngo-9 ekuseni.
0: Hawu.
1: Ngelinye ilanga uyabona angathi abuya mhlawumbe ngo-12 mhlawumbe aphele ngo-3.
0: Mhlambi baba umntunga ni na bompompe magcekene wamhlambi kunama stand pipe lapha
1: namami lobilobi nginemitho ngikhokhela umasipala
0: yeyini bo
1: ngikhokhela umasipala nje ngikhokha ibill every month nogesi wakhona kunjalo kuyafana
0: aw
1: lobilobi ngikutshele mina bengisebenza kumasipala wagesi
0: okay
1: ngisebenze kagesi kakhulu umasipala iminyaka eminingi engengiyigagule engize ngagugela khona ngiphume ngaphumpeshini
0: baba mntungu
1: kwafika abaphathi bakagesi lapha lobilobi ngamtshela umphathi kagesi ngathi yazi umphathi kagesi so lezi ngizoyisho kuwena umphathi kagesi kodwa kuyaphoqetha angiyisho ngoba mina ngasebenza la ekhaya kusaphethe abelungu kodwa nje abasekuphethe thini ngemnyama njengoba ngihlala ohlambe ngingasekuseni kwenzeni kugesi ungekho ugesi nabatshela baphathi ukuthi i-maintenance ayisenziwa kamasipala umasipala akanazo iy'nsiza kusebenza lobilobi
0: yini imali engekho noma kuvelapha
1: lobilobi angimazi umasipala mina lo osekhona ngoba phela sawusebenzela kakhulu umasipala yabo nje bakwethiwa iy'nsiza kusebenza zikho ama-truck emadepho wafica emile lobilo bafile kodwa ube sebeze befaka amagama esingisi betshela ngobhajethi yabo ukhake nebhajethi ifika nini kodwa lobilobi into engizokutshela yona nansi kuzofana ukuthi ukhuma lo wakutshela yabona nje bakuzovota ngomhlaka-4 ngeke uzohamba ugesi lobilobi so besinawo namanzi lobilobi yabo yabona la lobilobi sishawe emva kwendlebe la e-South Africa yabo le South Africa njengoba iphethwe indlu emnyama sihlulekile dizimali uphatha
0: babu Khumalo wena njengamntu ke onesipiliyoni kwagesi as noma ngasekho khona ke ngokwayikho into ongayaziyo intoni lesi ke mhlawumbi ihambisa ugesi ngokwakho ukubona ke njengamntu obonayo thina apha siphila le nhlobo mhlawumbi transform iyahluleka yintoni le
1: ama-transform ayasinda lobilobi
0: ayasindela
1: ayasinda ama-transform khona izinto ekuthiwa ama-line links la ey'xobeni lezey'nkulu la kuma-supply ama-transform zibolile kusohulumeni omnyama lobilobi siwuseyivisa ugesi awusaseyivisa lo gesi wamanje lobilobi ungacisha namanje njengoba ngikhuluma nawe kuney'ndawo ey'cishile njengoba ngikhuluma lobilobi
0: ima-ke mntungu ngiyaxolisa ukubuza kakhulu ingabe mhlawumbe kunomthelela omngakanani ekutheni kunabantu mhlawumbe abenze izinyokanyoka nalaba abawukhokhelayo ingabe kunomthelela ngani ekuwiseni umbani ungabikho
1: lobilobi nansi into engicela ukutshela yona
0: ya
1: mina njengoba ngithi ngisebenze kagesi mina ugesi
0: ukwazi A to Z ya
1: ngisebenze angikutshele nje ngaxasha ngo-1995 ngize ngaphuma nje ngonyaka odlule so lobilobi lalela ngikutshele yabona emzini yabantu njengoba sisebenza abantu nje zonke matikwe ithongathi ngisebenza yonke indawo zonke iy'ndawo lezinanda yazi into eyenzekayo lobilobi bachobeni yonke indawo into eyenzekayo lalobilobi lagesi ufike

0: ujika umasipala yena umusukuya lapha usetshela uzonqamulela abantu intambo ngoba ugesi kade ngawukhokhile ngoba ugesi wabypasswa ithina besisebenza kuyena umasipala kusho yena mabypasseleni abantu sizowakhanda amamitha e-control mina ngiyaziwa njengokhuma lo msebenzi ekhona amantombazane kumele kwatshela elanini badlala ngani bagqilaza abantu becishelana abantu ugesi qhumelana abantu iy'ntambo umasipala iyona oyimbangela yokuthi ugesi ulinje.
1: Okay. Ya, mhlongwane yakuva tata, enkosi mani ngexesha lakho siyabulela. Kukhona okunye bengisazo kubuza kodwa angingasakubuza ngoba
0: buza lobilo buza ngikhululekile mina ngokutshela konke.
1: Kuyenzeka yini? Oh, wena ubungqo kwamasipala hayi ukuthi mhlambe ubu agent like
0: no, bese on agent bengisebenzela umasipala nje wethekwi.
1: Ukuthi khona ezinye zezinto ezizivakale. Ukuthi kunezinye izinto ezenzekayo ezenzeke kuthiwe ayi kuyenzeka abantu abathize bafike bawulimaze ugesi ngoba befuna babizwe ukuze bafike bazolungisa bafake invoice. Kodwa ke I don't think ukhona kwelezo kwelo cala. Ndiyakuva.
0: Lobilobi.
1: Yabona
0: lobilobi. I-maintenance ayikho. Abekho abantu abalimaza ugesi. Nabantu ukukhanya manje la kwami uyakhanya njengamanje.
1: Yeah.
0: Ingacisha yonke i-area njengamanje. Yabo ngiyatshela
1: lobilo.
0: Nako matendeni nakwezinye indawo nakomashi yonke ama-area. Hayi i-service akusamethena ugesi i-load yabona ugesi une-load. Once yankulu i-load ugesi uyacisha lobilo. Uyasindwa. Yabo. Bese ke lobilobi nilindaka isikhathi, ngale sikhathi ucishileke ugesi lobilobi, bangena-ke abantu abayintshontshele iy'ntambo bayintshontsheke lobilobi kasingeni lapho. Zilahleka kanjalo-ke iy'ntambo zabantu, bese kuthunyelwa bona futhi abamasipala, hambani futhi niyobafakela iy'ntambo, nibafakele abantu. Yabona lobilobi, le nto ukucisha kwagesi into esazokuqhubeka nje, yabona lobilobi, wawusho ukuthi wakutshela leya muntu wakhumalo, yabo umasipala nje bengenazo iy'nsizo. Yabo yabo nje lobilobi nginika 5 years uzokuhlala ugesi ungenawo mhlambe isonto lonke ungenawo ugesi utshelwa yimina futhi osho udumuli ngatshela umphathi wakagesi noma ngeke ngimbize ngegama lobilobi ngamtshela ngathi yazi umphathi wakagesi njengoba kwaphatha nina bantu abamnyama ugesi uzohlupha sesazohlupheka futhi kakhulu nihlule ukuthenga iy'nsiza kusebenza ama-truck abonile edepho iy'moto ayihambi yabo nje lobilobi kuningi yabo ngingakutshela mina ngomasipala kusekuseni ngisho amantombazana lapha kwamasipala uma ngifona phambi ugesi ngiyabatshela ukuthi ingane zami badlala ngani ni anazi lutho umasipala akanazo into zokusebenza yabona mina bengisebenza khona bengike mina ngiwukhanyise ugesi ngisebenzisa into endala uzwa kahle esiyithatha khona edepho esikrebhini ngifuna ngizwe kahle lobilobi sithatha into endalo siwukhanyise ugesi ukhanye abantu bakhanyele ugesi siyafika la khona khona i-material lobilobi ayikho i-material.
1: Okay, kuvakele dada enkosi mani siyabulela.
0: Ngiyabonga
1: phila dada nkosi kakhulu siyabulela.
2: Yeah, wamahlali balisa nasi sikhwili umuthi thi lowo uvusa ngisho usulele phansi noma ngabe kuthi usulahle ithemba kangakanani uyavusa usho ukuthi kule sifo samjamini ngangivusa kodwa lalela nazi izifo lapha wena uvula inhliziyo ukuvuvukela komzimba
3: hayi
2: yibhande nezinso i-BP nezinye-ke nje izifo
3: oyilaphayoeke ngcobo uphuzwa kanjani lo muthi
2: uphuza kabili ngosuku ngiyakutshena umshubo
3: imake ngidideke ngiphelile phela mina ngazubhoka
2: ubhoka phela ngakube kwasesikhwili
3: ungitshalani
2: angaze ngisebenzile
3: awubhoka phela umuthi uthi thi
2: ya
3: uvusa imizwa ibe qingoasifazane nalosi
2: yehene kanti sitholakala kuyeza inombolono 079 960 7370 kantoka kabhali
3: bengisapheka ipeni
2: lalela ngithe 079 960 7370
4: lomzansi yizwa umehluko
1: injalo nje izwi lomzansi izwa umehluko masikubulisa enqubeni bolekha
5: lobilobi
1: molo mama kunjani
5: ngiyaphila umamzane nentuli edubevile.

Lila namuhla sizolthola ngomama umongameli Khumalo ngale kokubumbana kwehora leshumi. Sizothola incwadi kaDuteronomy 28 uzoqala evesini lokuqala aqhubeke ashole umoyo ongcwele. Siyabingelela kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM. Siyawamukela la ukhona, sithi sawubona. Sibingelela umoyo ongcwele ngokukhethekile. Oh Nkosi yami, siyakubingelela nawe emsebenzini. Sekhona umamdodo ngalesi sikhathi isitimela sothando kungulwesine. Eh bakithi lomhla ka 15 kuOctober ku 2026. Maningi ke akade befisa ukulibona usuku lwanamhlanje kodwa kwangenzeka. Mina nawe senzele umusa sakwazi ukulibona usuku lwanamhlanje. Pho kungani singambongi, simnikeze udumo lonke lingolwakhe. Asibonga kakhulu kukhaya, asibonga kakhulu kubhutiza ekhaya, siyabonga kakhulu. Koza kwethu bonke usula ngosuku ngayibeka phansi, ngithi kuniya nonke boza kwethu. Ngiyanibonga nonke u98.0 FM. Ngeke uhambe kahle ukuba mina nawe kasibambisene ngalolu hlobo. Thingoma engene ngayo endaweni yeChrist worshippers bathini ke ewe lowo. Kivumele ngigunya mathe ngishone ngapha nangapha ngothi maligamanxa kihora lesishagalolunye ilasoqala khona inkonzo yethu. Silindele imkhuleko kuyithandwa zama amanxusa wonke ubani inxusa umuntu olalela umsakazi. Nkosi yami kwanyakaza nje umntwana, sicela kwenza umkhuleko besiyawuthumela ka 063 820 8448. Angiphindi nombolo u 063 820 8448. Siyarekhoda siyathumela imkhuleko esizoyifaka uma ngabeke ligamanxa ihoro lesi ishagalolunye. Kothi malibumbani ihora leshumi sobe sesiyangqola phaya kumama mongameli uMakhumalo. Sizwe ke ukuthi liphi lizwi asiphathele lona, njengoba ngishilo ngathi ke incwadi kaDuteronomy 28 azongena ngayo namhlanje. Siyakwamukela inombolo okurekhodwa kuyona, uthumele umyalezo umkhuleko 063 820 8448 063 820 8448. Engizicelela kona nje ukuthi umkhuleko wakho akusiwona lo osukwenzela ikhaya lakho, njengoba ke ama waves omsakazo ehamba efinyelela endaweni eziningi. Ngala ama waves omsakazo sowukhulekela nalo ongasakwazi ukuyikhulekela, nanginoma ngabe kuthiwa isiphi isimo abhekana naso. Ya 07 0

ngiyabingelela ntambama kuZulu eMzantsi, ngiyabingelela kakhulu. Ngibonga nje ukutshona leli thuba. Haleluya, bancane imuhle uNkulunkulu. Kulwesine ntambama ngiyabingelela bathandekayo, bingelele iZulu eMzantsi Station, msakazi iZulu eMzantsi, ngibingelele bancane umphathi steshi babuxulu. Haleluya, bancane bingelela abasakazi abahle. Haleluya, bathandekayo bingelele nangumama wethu umamudoda esezosihola. Haleluya, haleluya, bathandekayo. Ngiyabonga nje umama umakhumalo, umamameli makhumalo ey'ntabeni zasentuzuma. Haleluya, bakabongwe ongabonwa bathandekayo. Namhlanje uNkulunkulu ethe wangibona ukuthi namhlanje umunwe wakhe ungithinte ukuthi bangcwele, ngizomphakela ukudla komphefumulo. Haleluya bathandekayo, ngiyawubonga lo musa, ngibonga nokuthola ithuba. Haleluya bathandekayo, Nkosi yami, ithuba ngithola kancane indaba yomsebenzi, kodwa ngasemkhulekweni.

11 kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM. Sibonga kakhulu umama uMongameli Khumalo. Bakithi siyabonga kakhulu mama, siyabonga kakhulu. Sifisa ke bazofakaza ngezwi ngalesi sikhathi 0604807164. Uthini ke nginguthandiwe ingoma ke oyizwa njengamanje kathi nami thike nginguthandiwe. 0604807164 umsakazo olaleli izilomzansi ku 98.0 FM. Sifisa ke laba bathi ke mamdodo hayi bengilalele ngilonghambe njalo nomama uMongameli. Hayi ke bazalwane 0604807164 noma ku record uthumele ka 0638208448 0638208448.

sa makusi. Namus na madlang bengalaba sa asbes lumzal sa makusi. Masazwe ito sa sinigazi chuba luchi masize chule. Kusula o mama o sa makusi. Abangko pektuali nyembe. Sa shunjalo propri charemi ang ilang watakbizo o mama. Weslilo ba siya siya ba? Balilo ng sinamanda ng usung ufak balima pastili nung kamangili. Usam sa kulela bando na buong kapenso metrik. Usam sa ama school zonke. Zonke ikuwala ikone. Ikazit en na mapetelo. Uta bando na buong

vamos South Africa, vamos a coisas vamos South Africa, debaixo vamos a marcar o sabante bem grande, vamos bem bem a caminhar tudo na banha vamos na marcha outra porque o sebesa as quando tico tá o que está dentro bem não colou o abelum está o abelum vamos tomar tu vamos tomar tapa salsa na banha bangal antes de ir casa zona na gente vamos coisas pela banha bangal no caminho tudo escolar da vossa pedra vamos tomar coisas vossa pedra da vossa marcha da vossa na vossa marcha da banha bangal na marcha lá outra vamos banha bangal lá mangal vamos tomar coisas gosto bolte lá marcha lá abatu wasawona ukuthi beqanjelwe amanga bese bakhona abanye ababoshwele izinto abazazi ukusamusa siyakhuleka osinamandla unyaka kusuphela nesama ukuze bangosa bekuphela nempisibhamu lesibhamu esikhuma ehlanamala osinamandla ziningi intandane isalile kwafinzi uzokwafinda intombi osama ukuze kwafa usobaba nomama osinamandla nomkhulu nogogo bapha abanye bethuthula osamusa abanye bangazi bathuthulela benganamacala osama usinaba abantu abaphethe isibhamu osama ukuze akabe kubekhona unembeza osama ukuze abantu bavuseleke babe nonembeza kubuye usobuntu bakudala qala osinamandla sasihloniphana behloniphana abantu ezweni osinamandla ukuthi muhambe endleleni ubone isithunzi osinamandla kwangcono khona umuntu ozohambisana naye namhlanje sekwaphela konke lokho sakwazi ukuthi muba unesithunzi uzohambisana nomuntu ozungathi into yena uzohambisana naye osinamandla abantu abasebenzelelana abantu sekuyabulawana namadrugs idakamizwe khona kuseyibulala abantwana osama ukuze ayengekho amaparanzi osinamandla sikhula osabekho umuntu othi umezele umntwana noma ekhulele usumntwana umama athi ukhulele usiphara osama ukuze usuke ekhulele usumntwana owamthemba ukuthi masemzele osinamandla uzoba nekusasa elihle osinamandla kuba ngisho amagama aseqandwa msingane ubona amagama osamahle ubona unina le ngane noma usola ngane uqambele ngane ngenhloso yokuthi izoba usizo kuyena osinamandla akekho nje umuntu ozale iphara osama ukuze isitha sesihlasela iy'ngane zethu osama ukuze ngoba siyabonga masisene iy'ngane ey'sebenza kubuye zezemakhambi osibakhala bathi omama bafundisile iy'ngane zabo sinezinto ey'thile kodwa ayisabanaki ayisabondle osama ukuze ezingane ey'dukile nengane ey'thunywe ngisho umqondo osinamandla ney'sebenza ngathi isebenzelani usey'sebenza kodwa ngithi imali zingathi imali ishonaphi nazingane siyayikhulekisa osama ukuze hhayi zethu kuphela nezabanye iy'ngane ey'dukile osinamandla engazisebenzelani sobakhala abazali bakhala omama osama ukuze siyacela osinamandla bonke abalala into zilomzansi abangena le steshi kusama ukuze ujoba bagcine nabaphathi besiteshi nabasazi bonke abagcine unkulunkulu kanye nomphakathi wonke kujoba ugcine osinamandla kuse ikhantri yonke le South Africa abagcine unkulunkulu abantu sama ukuze kusama ukuze kodwa kube khona ukubekezelelana njengoba nokuze ukhetha ongathethulwana baphelele sabantu ukuthi ayongisigazi ngenxa yesibhamu osama ukuze isibhamu esingakhontroleki osama ukuze asazi kuzothi kukuphi kubekukuphi osama ukuze kuba ngisho abantu bomthetho abasahlonishwa osinamandla samaphoyisa asinasithozi kona asahlonishwa kona amaphoyisa siyacela nabantu abaphethe ngosizo osama ukuze bakwazi ukulalela bakwazi ukulalela abantu ababaphethe osinamandla abantu ababaphethe bakhona abakhulumayo akwazi ukufikela ekuthetheleni kwegazi osama ukuze siyakhulekela i-South Africa yonke sikhulekela ngisho abaphathi kusho umengameli qobo siyamkhulekisa ngoba osinamandla ngisho undunankulu yabo siyabakhulekisa ngisho undunankulu osinamandla musukuphethe abantu osinamandla uyengwazi ngempela ukuthi ukuphi okuhle okwenza kahle ngosho emabandleni siwahola amabandla kuyenzeka ukuthi uyahola umholi kanti mhlawumbe kwabanye abantu awenze kahle kusama ukuze nami ngiyakhulekela isayidi lami nami ukuthi njengomholi webandla osinamandla kodwa ngihole kahle nami ebandleni ngihole ngokuqotho osinamandla angiyenze ukuthi into ephambane nonkulunkulu osama usimondo ozophathe siyacela uba namandla okuhola ngeqiniso amabandleni osinamandla abantu bathokoza ngathi kodwa singabasabisi abantu kodwa kuphela bathokoza ngathi abantu babone sihambasamba ngeqiniso phambi kwabo kuba ziningi izinto esiyizwami ezenziwa abaholi abaphathi bamabandla benze izinto ezethusayo abanye banokubezingane benza yonke imigilungwane abantu abanye bathwala ngabantu kodwa la bantu baklaim igama likankulunkulu bathi baholi kusama ukuze mandlela kunezinto ezisemhlabeni osizimbe semhlabeni njengoba namandla ezidinga uNkulunkulu ngoba ngisho inkosi yakwaIsrayeli uJehoshafati washo ukuthi wakhona lempi ukuze kwengesiyona yakhe kwathi wakatshela abantu bayihlele bababona inqubo kaNkulunkulu osinamandla isikhathi besokuyihlela manje siyihlele singasuki uNkulunkulu osama ukuze ngabe sithuka bethu abanye ukukholwa kunamsebenzi ngoba siyazizwa uNkulunkulu bekhuluma bethu abantu ukukholwa kunamsebenzi abantu asikhathi se-COVID sasithuka ukuthi osinamandla ifike kanjani i-COVID sikhona standards sikhola bakhohlwa ukuthi abantu kunezifo ezizofika futhi siyathandaza izifo ezizovivinya thina kodwa sikhona ngesisuka ekukhulekeni ngoba sitoke siyakhuleka ngesikhathi se-COVID sakhuleka kulesi siteshi
ya maza babe kona uzoba ophisho bobakhezo uzoba mdobe bekhulela nobabuzulu bekhulela besathe covid nabanye no babo bekhulela usebenza abamanaza lathi babamajola bekhulela usinamandla usowabashumayile bekhulela lesi steshi usamoza sikhulela isimo sezimbi saphela izimbi nalomuntu siyakhulela sibonga nomusa ke umpakhe steshi avuma ukuthi bekhona umkhuleko lesi steshi usamakozi noma kukhona abaphambana nawo

0: mutum kullum ba nan da ba na kwat na siya kullum kullum ko samu gosu kutu sai kullum kullum ya tiga wasu ugu su ga go mama wasu ma don ko kai tolin yembe za adu ban ga go san go su go dan nan ta samu gosu ne zni to go ba ta zo kullum su stay shi adu go su ga mahala don ken jaro su ba fira wato aba sara su ba fira ba nan da su san su ba fira wasu na ma da nan da ni abo wasu ma su fete ga tunan na kono su ko ta ku fere zai tuwo to zuktu blanan kullum ne zo wanda wannan ne ba za bayan ga wanda gura su ba zo ga ina san mai tsiri ta san fara asin ganin wasu na ma da don da ro su kuma da an a chatin ta ba sai hen ga sai ta ma fire saki sai fere ne ga wasu na ma tutum do fere ne so ga fere ne ga ce wannan ma da sai sai ko ne sai sai tutum ga ga chatin a tin ne su ga ba na ma da ibu su su ga na ma da ne su ne su su ko ce ga tun ya ga ya kamala kuma gura su fara ta amen.
1: Siyabonga baba, siyabonga kakhulu, siyabonga mfundisi. 0604807164 sifisa bazofakaza ngezwi noma ke abazo ngezwa nemkhuleko sayivumela kunankinga 0604807164 siyakwamukela izwi amen ekhaya usezwini amen. Zero six zero four eight zero seven one six four. Siyakwamukela izwi, sawubona.

Inkosi uMsalema imbusise. Ake ngiphakamise ukubingelela uMama uDoda ngibingelele abalaleli bonke bezulu eMzansi ngibingelele abagulayo abasemajele abasezibhedlela nabo bonke abalaleli lohlelo lwezi loMzansi ngendawo ngendawo ngokuhlukahlukana kwazo. Ngiphinde ngilaleleke ngibingeleleke bonke ingceku ikaNkulunkulu ezihlala njalo zibe nokungena kulomsakazo wezwi loMzansi noma zibe nokungena kulolu hlelo. Ngibonge kakhulu ukuthola nje leli thuba sekunesikhathi eside ngagcina ukuthi ngithole ngenxa yomkhuleko ukuthi lolu hlelo selivamise ukuthi lungedlule ngisemkhulekweni kunendawo esuke siyokhuleka kuzo ngosuku lwangolwesine. Ngikhale ngithi ngiyafika ngithole uhlelo seliphakathi noma seliyophela, ngibona ukuthi hawu Nkosi yami ngiqiwa ilolu hlelo, uhlelo lumnandi kangaka. Siyabonga ke usuku lanamhlanje ngoba ngithe ma ngifika Nkosi yami hawu ngafika ngayithela, kanti nezwi leNkosi alikafundwa. Nokho-ke egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuba anginikelela ithuba lokuthi ngiphinde ngikwazi ukungena njena engilalele nokufaka noma nokubeka engikutholayo nengikuzwayo ukuthi hayi bantu kuyizwi elisikhandayo noma elisakhayo uma sihamba endleleni. Simbonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu. Uthola nje leli thuba esikhathini eside kangaka ngagcina ukuthi ngilithole mangizwa izwi leNkosi malifundwa. Ngithanda isihloko nje sendaba ngoba sikhuluma ngey'busiso neziqalekiso. Enye ngithi-ke ngiyayithanda-ke indaba efana nalena ngani ngoba kuba kuwena ukuzikhethela ukuthi ukhetha kuphi phakathi kwezinto ey'mbili. Ngabe ukhetha isibusiso noma ukhetha isiqalekiso? Ngoba uma kukhulunywa ngey'busiso ney'qalekiso ngithanda-ke ngoba asifihleliwe ukuthi ma ugeje ukuhamba endleleni kaNkulunkulu wehlele kuso isiqalekiso, kodwa ma uhambe ngendlela kaNkulunkulu uhambe phezu kwesibusiso. Ngani? Ngoba isibusiso sisendleleni kaNkulunkulu, kodwa isiqalekiso sisendleleni yokubhubha. Lithi izwi leNkosi uma lilalela noma ulilalela izwi leNkosi uqaphele ukuyenza yonke imiyalo uJehova uNkulunkulu akuyala ngayo, uyakubusiswa. Ubusiswa emndeneni, ubusiswa ekuphumeni, kubusiswe yonke into yakho, kubusiswe inzalo yakho, kubusiswe iqoma lakho, kuze kubusiswe ngisho inhlama exovwe wena, kuze kubusiswe ngisho iy'nkomo, uqobo zakho. Ngani? Ngoba ngulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, wathi yonke into wakuyala ngayo waqaphela ukuthi uyayenza. Siyanxusa kakhulu-ke bazalwane, uma kukhulunywa ngento ey'njengalezi zinika isiqaphelo ukuthi ngiyasisonge isikhathi uma sihamba sihlale siqaphele ukuthi la esihamba khona ngabe sihamba endleleni okuyiyona, noma mhlawumbe sihamba endleleni eyohamba njalo kodwa manje bese silahla ehlane. Siyanxusa kakhulu uNkulunkulu bangcwele sengathi engahlala yena athi

0: zonke nxasixinisa sicela la endaweni kaNkulunkulu engahlala uNkulunkulu ebeseba nathi la egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, bangcwele ntambama nje ephinde yasenzela lo musa ukuba sihlale ezwini leNkosi la uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uqaphela uyenza yonke imiyalo. Lithi izwi leNkosi yakubusiswa emngeneni, busiswe nasephumeni. Siyanxusa-ke bangcwele sengathi sonke singahamba phansi kokulalela izwi leNkosi. Siyabonga nje ntambama nje siqamuka emkhulekweni. Umkhuleko usikhumbuza ukuthi fanele ngempela singasuki ey'ntweni zakuqale, kodwa futhi sikhumbule idwala esaqheshulwa kulo. Ngoba uma singakhohlwa idwala esaqheshulwa kulo, kucaca ukuthi siyobe sikhohlwe umsuka wethu uqobo, noma sikhohlwe amandla ethu uqobo, noma sikhohlwe ukuhamba kwethu uqobo. Lisho njani izwi leNkosi ekade silithola nje ntambama nje emkhulekweni, ithi idwala esaqheshulwa kulona kufanele sihlale njalo silikhumbula. Ngani? Ngoba uma sihamba sihambe bese sikhohlwa, kodwa sobona izinto ingasihambi kahle, kanti silambe noma silahle idwala. Idwala-ke saqheshulwa kulo bangcwele kuyileli elikuzalayo. Uma uzalwa, uzalwa abantu abasuke befisa ukuthi bekubone uba nempumelelo kusasa. Izinto zakho beyibona yibheka phambili, kodwa babeyibona ifadabala. Suke kucaca ukuthi khona la ulahleke khona, kufanele ubheke ukuthi ngabe ikuphi la ulahleke khona, bese usukuma ulungisa. Bangcwele eNkosini uNkulunkulu, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sengathi uNkulunkulu aphinde beseba nathi egameni elihle leNkosi yethu uJesu. Siyambonga nje bangcwele, engathi ngahlala njalo esilondile ngey'khathi zonke. Bangcwele egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu, ubaba uGumede lo phansi kwebandla lomthunzi wabangcwele elisey'ntabeni zaseNanda phansi endaweni yaseBhambayi. Nokho-ke bangcwele, eyi bangcwele, ngiyakhuluma amandla wekho kahle ngendlela umuntu ahlakwe ngayo, kodwa-ke ngokuqina nje eNkosini uNkulunkulu nokungihlela ezwini, hanjelwe umfundisi wami ubaba uMthiyane la ey'ntabeni zase-White City. Egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu, ke siyombeka endaweni yakwamaphumulo nesonto. Siyanxusa nje uNkulunkulu, sengathi ibandla lomthunzi wabangcwele lingahlala njalo uNkulunkulu, kodwa lithobele umholi ohambile ubaba uMthiyane. Sengathi ngasipha amandla-ke uNkulunkulu nasemsebenzini esiyokwenza egameni elihle leNkosi. Sengathi ngasinqobisa wonke umsebenzi siyokwenza egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu, manje laphakade. Amen,
1: amen. Oh Nkosi yami Mcotsho, siyabonga kakhulu bami. Ingathi-ke ningahamba kahle, Nkosi uNkulunkulu anivikele endleleni kude nakamaphumulo. Ya Nkosi ngathi nganivikela. Siyabonga kakhulu baba. Baye abagcotshe bayalandelana Nkosi phela. Saze sabusiswa ebusuku. 0604807164. Ngisakhona phela engcingweni. Sithatha laba abathi mina mamdodo engifisa ukufakaza ngezwe namhlanje. Sikwamukele ekhaya lakho, sikwamukele emsakazweni. 0604807164.

Jesu angakasho lutho. Yathi ungenzeni kuwena kangifuneni kuwena. Jesu ndodana kaNkulunkulu isigcwele amadimoni engashilo lutho. Yayikhethela yona ukuthi kwenziwe njani ngayo. Yathi omngono sikhipheke uyosiphonsa la usiphonsa khona. Sifana kanjani nasekuqaleni sasha uphoko ngaye sasha uphoko ngaye umoya ongcwele lithini ngamdumazi awu kanti wena ukuthi uphume kanjani la ungene khona ngoba ubungashilo lutho kodwa kakhuluma uphoko.

0: Oh, Sindi Ntombela uthike kunomehluko. Siyabonga kakhulu kuSindi Ntombela ngalomuntu omnandi kangaka ovuselelayo. 21 minutes to 12 kumsakazi izilomzansi.
1: Izilomzansi, yizwe mehluko.
0: Ngiyakhumbuza ke njalo ukuthi nikele ihhovisi lethu lakathi TF uphileke impilo yehealthy ngaso sonke isikhathi. Noma ngabe kuthiwa yini kuyibona ukuthi ibuthakathaka emzimbeni wakho, sasuthemba iTF mouth spray ngoba ingamanzi nje. Akuyona yonke into ekumele izibabe ukudlula kwakho umlomo kuyima ubona sizokusiza. Mningi ngayezinso iqolo ziyaze buhlungu, iTF detox ngeyakho, blood circulation ivula imthambo yegazi. Ngisho ukuthi uyazibona ukuthi nama-varicose veins izokusebenzela kakhulu. Sibonge inqomo ufakazi ababuthula usuku nosuku.
2: Sabona sisitoto njani ngekhumbi yakhula mina kakhulu futhi ne-TF mouth spray ayi ingisize kakhulu ayo ngalesikhathi ngiqala ukuyiphuza ayi ngisenkingeni kakhulu ngalokuthi nje ngiphuma i-3CT ngiyithenge khona ngithi Ngenhliziyo yami vele ayitsheli nje ukuthi uzokwazi ukudla. Ngisenkingeni ngelilambile. Ayi, ngavele ngayiphuza, ngaqala ngayo. Mase ngiyiphuzile, ayi. Ayitsheli ukuthi nje ngizodla. Kwavele ngiyazi ngegunyeke vele, yabo. Ayi, ngapheka, ngaqeda. Sengijika lapho. Hayi late ngadla ke. Awema angikholwanga. Angikholwanga. Angikholwanga. Kuyigunyekela. Uyigunyekela emphinjeni wami. Hayi ngikholwanga shame. Hey bo. Kaze ngaphuza ngisho i-drink. I-drink ngaphuza ngalongiphindelela i-drink. Kade bengasakwazi ukuphuza i-drink. Ithambo nje lilodwa belingaqedeki. Bengivele ngivumbuke ilonda same time. Luthi ilonda sisi. Lutho. Ngaloyo ngiphindelela ngamaglasi ngamaglasi. Lutho. Kumanje nje ngiyadla ngiyayidlela. Kulala ngibona nje iskin sami siyaklineka. Ayi ivele yangisheshisela nje. Nomlomo wami ehlala uneyilonda. Ngijwayele ukuthi ngivekise ngoqebule ngenzeni yonke lodwa. Ayikho yonke lonto umlomo wami clean. Nje
0: siyabonga ke lezo incomo nofakazi ababuthulayo ngezinto ezenzeka kubona ngemkhiqizo eka TEF nawo ngazitholela yona. I-Chevrolet ikhona, Verulam Pharmacy, Nordic Pharmacy, Todd Pharmacy, nalapha eGateway City Gate Pharmacy, la eThekwini Montola Pharmacy opposite A5 Ndala, nomunye Sangro House e-5th floor e-room 520, ikhona eQueen's Pharmacy, naseKhans Pharmacy, la eThekwini. Ubuhle bemvele eMega City yebo nakhona ikhona, ziningi indawo ngengiyiqede, siphinge sizamed pharmacy ngenhlaso ePickenwini. Epine Town eManhattan kukhona ngisho blood circulation shona khona uyozitholela wane tonic shot angazi nginomsibi aphelele yini kodwa ke ibikhona lapha ePine Town eManhattan uzoyithola imkhiqizo yethu okungu TF mouth spray ni TF detox 0784947274 ngiphinde u 0784947274 TF you live a healthy lifestyle I wena wedo phila kahle wena nomndeni wakho
1: Izwi lomzansi, izwi umehluko.

ukukhuluma kancane njalo ngekhathi zonke ukuthi ke enisifisela kona nempela sonto yakho nje yonkana nibeke naphambili. Hayi ngiyanithanda kakhulu nibe nobusuku obuhle kuwe nakuwe. Ubani lo okade umuzwa njengamanje ingoma ke shawo esethu siwe methi ke ndongqayisa la ku 98.3 FM. Angikhumuki igama uthandeka uDodo ngwanga ngomsibongo. Sengihamba nje khona kunkule uyalandela la ngehora leshumi nambili. Ngizotenda nomuncu ozokuthatha ukubeke kuyeni laphaya unkule shumi mzuzu ngaphambi kubumbani ihora leshumi nambili. Nkosi ma ngigcinile iyakugcina nawe sohlangana ngomsombuluko. Njalo ngomsombuluko nje u-9 kuya ku-12 kusukela ngomsombuluko kuya kulesine sithi isitimela sothando khushukhushu. Mawube nempela sonto enhle efana nawe. Baye ngabe ke iyimbi angazi kodwa ngifisela nje ibe enhle kuphela. Ibithi khona izofana phela nawe angithi. Phuma la ngengoma eshawa nomini okanyawo semethi ke ngizomethemba. Ingoma leyo kuthathe kubeke ihoreni leshumi nambili.

Ngiyabonga kakhulu nje bazalwane, ngiyabonga kakhulu ukunikeza leli thubu uhlale nami. Vuka ke ukhahlela ingubo yakho nje uyibekele eceleni ngoba kusazoba mnandi. Olesihlanu ke namhlanje umhla ka 16 October 2026. Usuku olukhulu lelu uNkulunkulu asenzele lona oluhle. Sanibonani lapho ko Johannesburg. Namba bethi kulukudu ejozini. Mpangeni ngicela nilunge siye.

0: Makadosha!
1: Makadosha!
0: Libato!
1: Libato!
2: Makudedwa bomnyama kuvela ukukhanya indlela zakho mayivuleke nawe indlela zakho mazikhanye ngizolongishilo nje ukuthi lo mkhuleko ake ungene ngako la ubona khona ukuthi no izinto zama sahambi kahle uyabona uyangena lapho eofisini uyabona no ngathi khona ukushaya amanzi la ungene ngako uthi nje makudedwa bomnyama kuleyo moto ongena kuyona kuleyo truck kulo umsebenzi wakho nje uthi mawungena uzoqala ishift yakho uthi nje makudedwa bomnyama kuvela ukukhanya indlela zami mazivuleke indlela zami mazikhanye ngabe usekhaya uyalala nabantwana ubiyela abantwana bakho ucelele ngelosi makadosho ukuthi ayibagcine ukuthi ngoba phela kunezinto ezenzakalayo umuntu melele kunabantu abafikayo ngosunday ngiwayilingisa lapho ngikhumbula nje ngosunday ubaba umprofeti uthena ekhaya lakho uthathe nje amanzi a clean awafake kwi Vascom right Vascom ibhavu ubesin ne yeah ngathi ngiyazwakala lo ogezela ngayo kungabe mhlambe u sink wakho ke wenze show ukuthi amanzi akho ogeza kona kaphume right mawuthathela bese uthatha amanzi a clean uwashe ngabo ubuso bakho okay ungayifaka insipho uwashe ubuso bakho ngakho mawuwashe ubuso uyazi ukuthi uthi baba umprofeti ngolesibili uthi wena mawuvala amehlo ulala bese aba kufika kuba khona abanye abafika kwena abathatha isithunzi sakho bayosebenza kabi ngaso benza izinto ezithile benze ukuthile ngawe wathi uyobe kutshengisa ukuthi ubani umuntu ombonile wena before ulala okanye sikhathi

0: lalo ubani ofikile weza kuwena wazokungamela ngezinto ezibi wazokwenza izinto ezibi abesethi thatha lawo manzi akho uwafake nje mhlambe ku 50 mils ibhodlela no ungafaka nje ku 50 mils ebhodleleni encane nje uze nawe enkonzweni ngawo uSunday nje uma kuzoba uSunday nje uze nalelo bhodlela lelo uthi uyobe kutshengisa ukuthi ubani okade umbona wena ebusuku kodulele ethatha isithunzi saka hamba yosebenza ngaso omunye uyavuka uvuka ukhathele akazazi omunye uyangena kuma interviews uyaphuma omunye akabizwa nanokubizwa kuma interviews ngoba kunesithunzi esimile la esebenza kabi ngaye so baba umprofeti uthi uyokubonisa ukuthi ubani osebenza ngawe abesethi yonke into ayenzile lo muntu ibuyele kuyena bese uyasala wena uhlanzekile uhlobile so enza shoke ukuthi uyeza nini on Sunday lawo manzi akho okadugeza nga ungayifaka insipho ufaka nje ibhodleleni kanye kwi-container encane nje 50 mils hayi ku 1 liter nkosi yami 1 liter ngathi somkhulu kakhulu ne kodwa ke noma yabona le bhodlela le juice kuthiwa anybody le iske di bhodlela le juice noma I drink mokade uthenga I drink le hayi le kwi can ungakwazi ukuthi ufake kuyona ke mhlambe into ezokwazi nje ukuthi iphatheke kodwa baba umprofeti ufune ibhodlela elincane uze walinganisa wathi nje elincane lingaka so enza shoke nawe ukuthi mawuhlanganisa imino yakho nje umisa imino yakho kanje umisa usi umunwe wakho lo munye ukhomba ngayo nesithupa libe ngako nje kancane ibhodlela lakho 50 mils uright so enza shoke ukuthi wenza nje awafaki I mean insipho awugezi ngensipho mawuthi nje uqala ukugeza wenze kanjalo uthathe lo manzi wafake bese uyaqhubeka ke uyageza ngensipho yakho nayo kodwa lo manzi lawo ozobu wafake ebhodleleni abe clean nje angabi nawo insipho ake sidlule ngala sizobe sesiyabuya ke siya sizobona kwi sermon yababa umprofeti
1: Pangeni, awumncinananga kudala abantu bebuza umprofeti uzani nempangeni ngesi

kunywa. Oh tapra. Before ungene ngakuyeka manje uma khathosha uzongena qa. Before uphuma uzophuma qa. Abaya ku interview uzongena qala. Abaya kuma business uzongena qala. Ngoba namhlanje sothi lengilo sayihambe qala. Ayihambi yobheka izitha zakho. Ayihambi yobheka abalwa nawe. Ayihambi yobheka.

0: kuwe bona la bathi kuzophela khona makuphele kubo uJehova makakuthwale.
1: Usho njalo ke ubaba umprofeti uthi uJehova makakuthwale namhlanje la bethu zowa khona ila uzovuka khona. Uthi yilwa Jehova nabalwa nami. Ake ungizwe ke wena lapha ekhaya ukuthi ngelos makadosha ufuni kulwele kuphi nje ngicela ungifonele la 0604807164. Ke ngizwe ngawe ke namhlanje ukuthi wena ufuna ngelos makadosha umkhuleko wakho uthini. Kulukutu sawubona.
2: Awu, amen ngane yami, amen ugogo wakho lo eminyaka.
1: Kunjani gogo, right God?
2: Awu, ngiyaphila, ngilibambile nawe ibhande lelo wawulisho. Ingane yomntanami ngicela nje uNkulunkulu angihambele kuyona umfowethu kuphela kwakhe. Angihambele kubona nje siphile nabo.
1: Siyabonga gogo kuzoba njani.
2: No ayanda.
1: Awu, amen kuzoba njalo gogo ngelo smakato sizakwenzela.
2: Kodwa namanoke ningivakashele bantaba.
1: Yebo gogo, nje hayi sisehlelweni lakhona. Ngithi yazi ukuthi ubaba uprofeti uhleze busy ngapha nangapha, so fanele sihlele kahle simhlelele usuku lokuthi afike azokubona.
2: Amen.
1: Enkosi gogo, ube kahle ke gogo. Ube kahle ke gogo.
2: Kanjani? Awu, ungibongele nakuyena ubaba umphathi, ngibongele bantaba.
1: Siza kubongela gogo.
2: Ngibona kuyenzeka.
1: Amen. Amen.
2: Amen. Kanyama. Amen ugogo.
1: Siyabonga gogo, ube kahle ke.
2: Amen.

0: Kolokoto sawubona. Kunjani baba? Ngiyaphila. Umkholeka wakho uthini namhlanje baba? Yebo baba. Alright, sizakhulekisa baba noma ngingakuzwa kahle iline yakho ayikho inhle la ekhaya. Ngiyacabanga ukuthi nabalalela emakhaya abakuzwa kahle kodwa ingelo simakhadoshe ngathi ngaba nawo kuwo konke okufiswa inhliziyo yakho engathi ngakwenzela ingelo sika baba. Enkosi tata ube nosuku oluhle. Oh inethiwekhi yakhe ayizwakali kahle lapho yona emenza angazwakali la kodwa kuko konke akucelayo engelosini makhadosha nkulunkulu engathi angabona inhliziyo yakhe besiyamenzela. Abanye banamanxeba eminyaka ngeminyaka athi umuntu masezibone ngathi siyadlula kuleso simo abheke emuva athi no uNkulunkulu ke lo wenze nje akusimini. Kulo kutu sawubona ogcina wena sawubona?
1: Ah kulo kutu.
0: Kunjani?
1: Siyaphila bengithatha ngizwe ukuthi amakhadoshi ngisize ngisize ikwenetini nodakazi yami isiza kakhulu utshwala nomama uphethe izinyawo.
0: Sizakhuleka nawe baba lengelosi makhadoshi izohamba iyobamba umndeni wakho.
1: Ngiyabonga, ngiyabonga mama.
0: Enkosi baba ube nobusuku obuhle sakhuleka nawe.
1: Amen.
0: Amen baba.

ayikho ipain ebuhlungu njengokuthi nihambe niyo apply ndawonye niyo fesa ndawonye bese uyezwa uzwe kuthiwa omunye hayi engathi yena usethathiwe uzomunye kuthiwa hayi engathi yena usethathiwe uthola ukuthi wena usoloku uyibhekile ifone uthi hayi yangena yangena ayikho into ongayenzanga wenza yonke into according to the book obayithathwe ngapha nangapha ozakwenu bese uyasala wena ayikho ipain ebuhlungu njengaleyo ngiyam understand ubaba ethi umntanakhe ucwile ophuzweni oludakayo weyintombazana kunezimo othi mawuyibuka uvela ubothi yabona ngathi ngavele ngilithathe ngilibeke la Namhlanje ngizokutshela nje ukuthi ungazideli wena. It's not over ngawe uNkulunkulu engakasho ukuthi sekuphelile ngawe. Yabona lana sebeqala khona bethi khona sesiyabeka la sesikuncamile sesikudelile. Ila uNkulunkulu efika khona athi manje mina sengiqala. Ake ngikubonise ke ukuthi mina ngubani. Nathi ake ngikubonise ukuthi mina ngidume ngani.